0: sétantal ko rax ci dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la nok meuna defare ngir ño am autorisation defar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seem mbok yi ñi soxla tangal bi ci Touba mbacke ak liko wër fenn rek ngeen ko meuna amé te modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxu digënte mbacke ak Touba ak tangal bi legi lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir goor meun nako jël jigen itam meun nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé émouride mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème émouridaire ak crème émouridaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émouride benn bu la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk émouride mom crème émouridaire daf ko fay jëlé ci cartonu yalla ci ñeggu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème émouridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina habibi shuhilo
1: cabinet padium ciossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi juge ci tele bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciossane wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam hemorrhoide bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padium ciossane wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padium ciossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool jokko nak wa cabinet padium ciossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium ciossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ceri don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def

0: bi nawa
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: bismillah tabaski jup sina expresso indetina ay xewalam ngir dolli ci sapagne tabaski ay bon d'achat au champ 25000 francs une mout ngani malako wax de goma de activer ce bour 3000 ce bour 500 wala ce net 500 ngir bokku ci ñi expresso di sargal ci tabaski bi retrouve toutes les offres sur web wala bok ci 111 tiers ou sur ton application osé expresso dal moy sénégal
3: Eh, hey, ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Eh, hey, sa jazzner?
3: Validé?
4: Wa sa ndugu?
3: Validé.
1: Doma laaj naka?
4: Gawema?
3: Xana si fay ñeegu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi, meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo.
1: Taxi, luy gën di fay ak wave, di gën di yok say chance u gagner.
4: Hein?
3: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay ji ga bokku ci ndanan wewi
4: tabaski ndanan deug ak wew la li bataxalu wew digital finance la
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
5: da ma sa defal ak armel genn way ju bokkon ci jaamu kat yalla yi bam ko terele ci bir nak bari jekkal ndekete amna bamel bu ci bamel koku muy soom bamel bo wess ci mom te ca mool bi ca daano jekki jekki rek barasti ku daano neema xol nak gis ca bamel bobé ak goor go xamni dal mi ngi tok ci bir bamel bi sol yere yu wex tal di xotong xotong yu melni yees tek ci tenkam kamil bo xamne min mo wurus la lepp wurus la muy jang alquran ci kamil bobu mu dal yekati bopam xol mo ne mo waw pis pench da taxawa dama ñaan ngir mande laaj ne mo ndax pis pench da taxaw mu ne ko dedet mu ne ma del lol ma molu ban bi fa mu nekkon moy molu ban bi jekki won jekki rot bu seen ko mom mi la ko wax ne ko delol mako fa mu nekkon te lu ko ñaanal ne ko yal na la yalla dolle jamal momi net li mu ne ma dal delo wat mul ban bobé fa mu nekkon nga xamne kon da ron gassal waju bax rek ndekete bamel bu muy gass bu suste momut waju bax ci nek bu suste mom nak ci la ak mom roté bu seen ci waju bax joju jangal qur'an dog bi nga tollu da ci wax durum ru ci bopam nu muy def ak yaram wa nga xamne ci la nekkon gannaaw bu ci genné nak nu muy delsé di xam la xew ci yaram wa aw yi demé nonu yoy lay wax dana ci wax nak lu yaato yaato ba fo mi mujjantele nga xamne fala rogay mujjiti nek budé ruhu kuy taxé ak budé ruhu kudul taxé yoy moy mujj ci téré bi mu tambalé ci yonenti bi da waxone né rogi bu génné ci yaram doomi adama ji bañu tek ca ñetti fan mom rogi day taggu boromum ne ko sun borom te nga mamay ma dem xooli yaram wa nga xamne ci la nekkon yalla dal koy may ndigal ne ko man nga dem su dikke nak ba ca bammel ba mom roogi day dand yaram wa fu soore soore diko xol bu xole nak day gis pahi bakani ak gimin gi tambale soti am ndox tax boba legi ñetti fan la ko defé mom roogi day joy joy yu yag yag wolbeutiku nak di waxante yaram yu nakku ci xana fatliko ba ngay dundé wuté nak fi nga nek tay muy bërepp bu wété wét bu bari ci sat ñakare ak naqar ak uk reccu dal di déllu nak su déllo ba téga ci juroomi fan mom roogi daldi waxat sun borom ne ko mom roogi daldi waxat sun borom ne ko te nga mamay ma dem xoli wat yaram wo nga xamne ci la nekkon sun borom dal likoy may indigal ne ko demal suñu wote lay dand yaram wa fu soore soori diko xol bu xole gis nak pahi bakani di sorti deret melne giling gi ak bop bi ak nopi fu ci nek dafa def deut deut ji taxo deret ba deut ci kesse roogi deloti joy joy yag yag door waxante yaram wi nako cey ni nga mel tay re wote nak da ngay dundu fi nga nek re mom berebu ki sax njaqare la berebu ay jitt ak ay sax la sax yaangi ni nek sa yap wi xoti sa der yaram wi bu waxe lol nak delu dematati bu ci tagate juroom ñaari fan nak tagot yalla ne ko te nga mamay ma dem xoli yaram wa nekkon bo xam nu mel yalla may ko ndigal bu ñewé batay da koy dand rek di dand yaram wo mom roog day dand yaram wo di xol bu xolé day melne bi yoon mom yaram lepp ay sax lay doon ko dexe mom roogi day joy joy yag yag ne cey li nga mel ak wuute ba ngay dundu cey ana sa doom yaak sa mbokk ya ana sa xarit ya nga xamne ñom nga da bokal di tok di waxante ak ñom kaddu yu neex do len gisati duñ la gisati ña nga lay joy rek te dispenji ngeen di doora tassewat net li bobu ci Abu Hurayra lañ ko jëlé mu ne ku gëm yalla ki su faato ruham day naw di wër kër ga lu toll ne diir wër di xol gannaawam ba xam njabotam gi nuñu def ak nuñ koy miracé sédélé alalam ak bu féké amé won nay bor nuñ ko koy fayalé loolu roogi xol su nekké fofu nak lu mat wër mom roogi dor ko délo nak ca bamél ba bi wër nak bamél ba rek dana yag fofu nak lu toll ni at di wër rek bamélu jëm ci nekkon di xol ba xam ñam bayyi gannaaw ñan ñoko ci ñaanal ak ñan ñu am metti ci faatu gi mu faatu ak ñan ñoo ci amul metti su nekké fofu nak diru at mom roogi bayyi ko fofu nak yalla yëkëti ko yobbu ko fa nga xamne fa lañuy dajalé rooya ba bis penc Ibn Abbas mo jëlé ci yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam netli bi ñu xolaat nak dañ ko gisaté fenen ba xam hala babi buyutihim la wala hala abwabi buyutihim fune itam hal minkum min ahadin yatafakkaru ghurbatana ndax dafa don yatafakkaru fi ghurbatina wa faqrina ak numu deme net li dane yonenti bi da wax ni ñi faatu day buñ agge ci guddi wala beccëk bu ragne ko ci barké niki bisu xit ba bisu tam xarit wala guddi aljuma dafa tuddu rajab rek nak turu wër la di waxu ci ben lim ci ay bis ci net li bëñu fi wala guddi nisfu shahban jamono yu barké lu yoy neena ñu faatu dañuy genn ca seeni bammel ñu taxaw ci seeni bunti keur melna nekkon seeni roo ñu ñew taxaw ci seen bunti keur yewoon ci aduna di waxante nak ñe nek ci keur ye na leen yeeram leen nu saraxel leen nu ak lu mu tuuti tuuti donte sax benn tib rek la
0: xébuñu ko ndax ñun aajur nañu ko lool su fekké mënu leen no saraxel kon fexé leen ba julli ñaar rakka té ñaanal lu ci xana amul ci yeen kenn ko xamné dana di fataliko ni ñu tumuranké yeen ñi nga xamné gëna buñu génné aduna yeena dëkke suñu kër tak suñu soxna ñun nak ñu nek fi ci banélu xat yi xana amul ci yeen kuy xalaat ni ñu tumuranké ak ni ñu ñaké yeen batay man ngeena def lu bax di bindaleen ko ci seen téré jëf ñun nak suñu téré jëf lam nañ ko wonopi aw yu won ca def yombatuñu xana rek li ngeen di ñu ñaanal ka saraxel kon nak bu leen ñu faté ci ñaan yi sarax yi aaje won nañ ko lool mu ne nak buñuy dalu ca seen bammel ya dañu wuté amna ci ño xamné dañuy delu and ak mbékté lool tali lool ndax ñu bayiwon gannaaw dañu leen di fatlikku ci gudd yi tedd yo ak bëtte yi tedd yo di leen ñaanal ka sara xel am ci ño xamné nak ñoom biñu dé delu dañuy am tiis ak ñakare lool ak ak nagu ndax ñu bayi gannaaw dal dañu saggal lool ci may leen ñaan ba sarax
5: batay bo re xol ci bussal ka yit andina fa hadith bu ne yonenti bi da waxon ne ku gem yalla su faato ba dem alakhirah ñeu fa fek ñu nek di gaayu bax batal ko am yermande dañ koy teru diko yakam ci ko laaj wa aduna jëm bayiko li nga xamne rek bu kenn de xibar xibaru bette non lañ koy tero di yakam ci lamuy wax koy doora faatu bu deme ca alakhirah nikam yalla ne mom ci am yermande batal ko non lañ koy yakam ci ko diko tero diko laaj nako ana ya nga bayyi gannaaw diw mu goor nu mu def diw mu jigen nu mu def ndax diw seyina ak yu mel nonu su ko defé ñen ñene way bayyi len ko mu noppulu fi mu jaar legi ci faatu geek jaar jaay da metti bayyi len ko mu noppulu na ngeen laaj ko mu tek ci itne wax na fa ne ku gëm yalla ki bu ruham deme asaman ruuy wéggam ñëm fa rek dañ koy laaj ñu xamoon ci aduna nako ana diw ana diw ana diw
0: mu ni hadith ba neena ñaar ñu gëm yalla man nañu soré lool seen digënté mat doxub bisub lëm nga xamné seen yaar jëm yi sax mësuñu gisanté benn yoon té duté seen yaar moom di tassé ak gisé
5: mu ne ibnu abid dunya jël na ci abo lubana mu ne ku ñu wax bishrutul barra bam faato yaayam da ca am metti lool
0: mu ne yonent bi doono salamata gi de sayne am ñu ci faatu bayiko aduna jëm alakhirah may laaj nak ba xam ndax ñu faatu ñi fofé ci alakhirah dañu gisante ak xamantem deet ndax kon suma gisé kenn ci banu salamata mu melne ku jëm alakhirah may yobante ko am ñu ne ko minu sama dom ja bishra yarante bi ne ko wat na ci yalla mi nga xamne momam sama bakkan way faatu ñi day dañuy xamanté ni nga xamné mom la picci di xamanté ci kaw garab yi
5: ñi faatu dañuy xamanté bu baax ni nga xamné mom la picci di xamanté ci kaw garab yi non la ñi faatu itam di xamanté fofé ci alakhirah fofé nak fala yaay bisul momu tambalé bu gisate ko xamne defena ne ak fatom soletut bu ñew nuyu ko koko fay ko mu ne ko so mu ciito fofé ci alakhira nuyul ma bishru sama dom ja mu ne ku fatu ta fek am dom ju ko ciito won ci alakhira bu deme day fek dom jojje diko teru li nga xamne rek bu amé ku tukki ci sa wa kër te nga xamne mi ngi ñew mom nga koy téro ko sentu ku am dom ju fatu mu jitu lay non la lay téro fofé ci alakhira
0: mu ne jeli nañ ci sabit al-bannani mu ne ku fatu bu démé fofé ci alakhira ne ko jitu won di ay jégué ñaalem bok ci wa kërëm dañ koy daldi wër bëc ci mom lool momu tam mu bëc ci ñom lool ni nga xamne rek wa kër gi ci aduna bu amé ku ci tukki bu ñu bisé mom lañuy bëgge ci mom rek ku dara faatu dem alakhira itam non lay mel ci ne ko jitu ci wa kërëm ak jégué ñaalem mun hadith ba neena yonentou bi da waxone ne faatu teewuta xam ku faatu dana xamé ka koy sang xamé ka koy sang xamé ka koy yenn diko yobbu xam ka koy duggal ci bamélam abou nuhaymin andina fofé ci hilya jele ci hawrum nu dinar mu ne ku faatu ruham day nek ci loxal malaakam deema di xol nak niñu def yaram bu nekkon naka lañ koy sangé naka lañ koy sangé naka lañ koy yobbo dañuy wax sax niw ba bam nekké ci kaw jarg na ko deggal nit ñi niñu lay taggé ak niñu waxé sang mbax roogi mom loolu lepp lay xam jëm yaram nak mom mënul dara rek waye du té roogi mom di gis di xam patay jël nañ ci soufiane mu né faatu ki wuta xam man nga né sax ki faatu lepp lay xam day xam sax ka koy sang bana ko waji ngir yalla def ma ndank rek sang ma ndank waxone ni lolu rooga ci bopam mokay wax wessu won nañ net li bobu bu gëna yaatu ci gannaaw batay kuy wax Abou Bakar al-Musani neena wax nañ ko ne ko ku faatu day bu de ku nara taxé te yakamti lol ñu gaaw ko yobbu soli ko luñ ko gaawé rek mu xépp ko lol na batay wessu won nañ ab net li ci gannaaw bu ko leral bu baakha bax ku gëm yalla dal su faato fa mu da julle ci kaw suuf ak fa jëfum ju baax daan jaar ci asaman ci diyek yar yoy dañ koy joy batay net li ci topal yonente bi mo xon ne ku gëm yalla ku ne am nga ñaari buntu ci asaman buntu bo xamne bo jëfé jëf ju baax ci lay yégué ak buntu bo xamné wërsegu la yalla natal dogal ko ci yow ci lay jaaré di wacc muy ñaari buntu ci asaman yo xamné kon ajeegum juné néna amna ko légui nak mune nak bu ajeegum ji faato ñaari buntu yoyé yépp koy joy Abou Nuhaymin jëlina ci hatta al-Qarashani mune ab jam fu mu sujjotal yalla ci kaw suuf bu faato rek beureup bobé dana ko sérel jëf ci bax jam fa defoon muy sujjot ba tayit dana ko joy motax ñi def bo jullé farata ba nopi dandu waat nafi la fenen fu ko tak fa nga doon jullé farata ndax bëgg rek beureup yépp sérel na bu bis pencé ku gëm yalla bu faato armel yeen ko jëme bëre bu ne ci armel yi rek day waj ba jek di taamu ak ngeewju ñu sul ci mom aljigam yalla jojje batay net li bobu dane yalla te bi da waxon ne mun kar ak nakir bu yari malaaka yi laacc bammel ci gum yalla mom kaddu yari malaaka yoy day neex ci mom ni nga xamne mom la tous ngeul di nexé ci beut xam nga tous ngeul dess nako faje beut tous ngeul bay faje beut nak nam cey nexé non la kaddu yari malaaka yi laacc bammel di nexé ci noppi ni gëm yalla mune it li nga xamne mom la bammel bi di bëssé ke gëm yalla té nek bëss bu ndank bu andu jërmandé melna rek yaay jo xamne doom dañ ko sa bop day metti mu yërem ko nak taf ko ci bopum bëss ko ndank day jang di wax ro yi ganna bu ñu taggo yaram yi ana fan lañ ñi dëkk di wéy mune al imam al ashhari neena la joon nañu ñen nit ñi xam hikam roy gannaaw bu ñu taggu yaram yi ana fan lañuy sax di wéy tay ko la joon
1: benno fm radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: bismillah min shaytan rajim alhamdulillahi rabbil alamin ay gina bi sante yalla jul ciont bi sallallahu alayhi wasallam gërem suñu ñaari wajur ñu ni mbokk auditeur ak mbokk auditrice radio benno fm 106.0 digital ci ñu bekk ziar bi serigne muntaka mbake khalifa general kullu murid diko ñaanam yag bi lol te and ak ben de nuyu khalifa baye fall ak mbollem kullu kuy baye fall du nuyu khalifa dine ak khalifa ade ci xew mi fu ci way meuna tollu rek ñi ngi lay jox suñu kaddu di len nuyu di la ziar bu wër wër kep ko xamne rek ya ngi safo radio bi di benno fm 106.0 dañu may nopp sa suñu guddi ak beccak ñi ngi lay nuyu di la jaajeufal di la tadagal bu baaxa baax ñu am bekté ak contentement bu reey reey tay nak and ak yeen ci seen émission waccayu tabaski ñu di and ak ki nga xamne rek modi soxna fat bintu lata lolou suñ way dawle yi nga xam ñoo jitu ci yalla na yalla wayful su seen kaw xar leen aljana jéggelé seen recc recc daraaje sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam naka lol ñi nga xam na tam ñoo tuddu ci lal opto yalla na yalla feug seen bop bañ mëna del ci seen yité ñi nga xam tamit ciabi daf leen fété ginnaw yalla na suñ boxom génné ñu bañ ca deloti ba faaw kep ko xamne rek jamono ji yangi tok di ñu may nopp ak geut ci radio benno fm 106.0 fo ci mëna nek rek muy goor di jigen di mag di ndaw ñi ngi lay nuy di la ziar bu baaxa baax kon ñu am bekti ak contentement bu reere and ak ki nga xamne rek modi soxna fati bintu fati mom lañu fassene sekkal li nga xamne rek modi émission bi lata ñuy duggu ci émission bi dañuy jox seen mbokk seen xarit soxna fati bintu fati mu ñu yok mbokk auditeur ak mbokk auditrice radio benno fm 106.0 bu ñu noppé nak dogu jublu ci waxtaan bi soxna fati bintu ma ngi lay nuy di la ziar ma ngi lay
1: fay soxna
0: aminata jégel micro bi
1: mang lay fay soxna aminata mbocc di la ziar di la magal di la jox sa waccu way di nuyu wa senegal
0: waaw
1: nuyu wa touba di nuyu wa mbacke dal len ak jam sen radio benno
0: xeccel micro bi jegal micro bu ba
1: dal len ak jam sen radio benno fm mang len nuyu di len ziar di len jox sen waccu way
0: deug la
1: di nuyu kilifa keur gi serigne mortala
0: fall
1: diko magal diko jox waccu way di nuyu yewit soxna aminata di la ziar di la jox sa waccu way
0: yalna yalna ngou ziar
1: di konta di am bekti ak contentement di rafetlu li ma dalal ci bir keur gi
0: deug la
1: benno fm
0: jerejeuf
1: jerejeuf
0: jerejeuf kon deg ngeen ko nonu ki ñu fassene sekkal waxtaan bi modi soxna fati bintu xam ngeen li olof di faral di wax rek lu yengu lu neul ko yengal ko upp doole ta ben xew xew bi ben evenement bi ñepp xam nañ ko moy tabaski tabaski lañu deurmal tabaski lañu djublu ñu ñaan nak yalla nañ ca yalla yobbu ak jam ak salam ñu fekke ko ta tal ko ta rafetu fekkene yalla bu mu nek suñu mujjantel tabaski yalla nañ ko fek ay at yi bare bare bare bare ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ta buñ ko fekke tam yalla na and ak tal ci katunu yalla ak mbaxam comme niñ ko waxe rek soxna fatima bi dañuy daal soobu ci li nga xamne rek modi tabaski tabaski buñ ko waxe modi evenement bo xamne evenement bu reuy la événement bu am solo la surtout suñu mbokk goor ñi ndax bu ñu né tabaski rek xel yépp da fay daal dem ci goor ñi ndax xam nga tabaski bi goor ñi ñoo ci gëna son ñinga ci walum xar ya walum xoti ba xalé ak soxna sak ndugum ak lepp daal danaka la ci aju wo rek ñom ñoko sarge ci seenu bop mu nek lo xamne nek warna mëna oyef ci ñom ci kaw oyef ga nak suñu mbokk jigeen ñi ñoo leen ci mëna jappalé ndax ñaari loxoy tak sër ñaari loxo tamit moy tak tubey fu goor nek rek jigen ju bax warna nek ci wetam diko dolel diko jappale moy tax yan ba meuna oyof dadi meuna baña dis dal ci kawam ndax bo yano yan bu dis rek bo amé kula ci jappale meuna oyof toy te yakarna yan bi nek mbokk soxna ño len ci wara meuna jappale ndax mu oyof yow en tant que jigen ban jangat nga am ci li nga xamne modi tabaski bi ak suñu mbokk goor yi comme nima ko waxe ni len tabaski bi xojé walu xari yek dal yek yep ñun jigen ñi ban taxway len ci wara meuna am
1: wa di nuy sama borom keur bu bax nak ndax fakk ma nuyu ko ndax tay buma ñëw ci émission bi mom moma jappalé bama am doolé ba mëna ñëw ci émission bi diko nuyu señ Djili Niang nuyu nala ziar nala di la jox sa waccu way di nuyu toute la famille Niang kër gi may sey baye ma kenn nday jaané momi jeng soxna njoba cheikh Niang cheikh Fall tafa Niang ummi wad awa Niang man dal suma limé rek damay joom sama doomi mam Fati Mbène Niang njoba ah ak señ Khadim nuyu na ñepp daal
0: deug
1: la wa di la wax ni nak tabaski bi ñun jigen ñi ñoo ci wara japp
0: deug la
1: ndax borom kër yi wax deug yalla dañoo
0: sonu nañ trop
1: daw nañ guddii daw nañ beccëk talu ñu nelaw talu ñu lek
0: dedet
1: kon nak jigen bu ne da nga wara jappalé sa borom kër niñ nan ñaari loxo moy tak tubey di tak sœur jigen bu ne war nga meuna yeungu ci dara
0: deug la
1: sa jeuker bu jappé ñaar nga japp ben waaw dina am sax foy tollu yow yow yaay jënd sa xar
0: deug la
1: jox ko sa borom kër wala nga nugu sa saaku pomme terre sa saaku soble ne señ bi a mala jappalé ci di
0: deug la
1: même lepp ci xéetu kër da lepp luy yeungu ci kër rek jigen war na ci meuna jappalé borom kërëm
0: deug la
1: waaw may wax nak jigenu sénégal ñepp lay waxal jappalé len sen borom kër
0: deug la
1: ndax sey mom jappalanté dongu la ku la gëna jappalé sa jëkër yalla da la ci gëna bindal tiyaba té doomi buñ maggé rek dañuy atté kon nak jappalen sen borom keur yi te jappale len ci tabaski bi
0: deug la soxna fatou bintou xam nga buñu ne jappale borom keur rek ñepp dañuy def ne ci walu xar bi rek la dedet fe ko borom keur ci fane ñu ko meuna jappale bari na nam xar mo ca jitu mais amna yeneen côté yo ko meuna jappale yo xamni sax du ci xar mi
1: deug la
0: ndax walum xalé ya xottu baak ñawlu baak letti ak jënd dalé lool boko défé sa borom keur ci jappalé la bokk ak yow mi sam ci sa bop sa walu ñaw ak sa walu sansé yépp bo jappalé sa bop sa borom keur nga ci jappalé ak walu ndugumé yépp fuñu mëna jappalé borom keur gi dal bari ndax mu gëna oy mais amna ño xamné buñu né jappal dañu yakkan ci xarmi rek la
1: ta
0: fék amna yeen détail yu sew ci biir yo xamné tam boko jappalé da fay mel jappal nga ko ci lépp kon dañu war mëna jappalé pour affaire bi oyof
1: ana xamoo jigen sax waro xaar sa ba sa jëkkeer jox la ngay dem di xoti
0: deug la
1: yow da nga wara jël sa xaaliss jël sa initiative bop
0: deug la
1: dem xoti sa bop xoti sa doom xoti ñepp tok xaar bu la joxe mu doon sa bénéfice bu la joxul nga wasu sa ak rek
0: te
1: xamne sey mom ñaara ci japp mais bu jël lepp jox sa jëkkeer ne tank sama jëkkeer defaluma li rek duma sey wala ngay xulok mom wala ngay tongok mom non non non jigen bu bax du seyé non
0: deug la
1: sey da nga wara jappalé sa jëkkeer te yalla tax
0: deug la
1: man de lool la xam te lool lay diggal sama moromu jigen ni
0: ñu
1: jappalé suñu borom kër yi
0: deug la
1: goor bokay jappalé sa amna nu muy démé cieur la lay jox
0: cieur bu wër
1: parce que da nan ki kat amuma dara daf ma jappale
0: kon suma setanuma ci dara
1: non non te suma amé duma lek dara diko baye
0: dedet
1: kon nay may ñaax sama moromu jigen ni jappale len sen borom keur yi jigen ni sax majeur parti bi ken togatul de ñepp nga yëngatu
0: deug la
1: ñepp nga yëngatu lu way mëna japp rek mën nga mëna yëngatu jappale sa borom keur
0: du
1: walum tabaski xar rek moy événement chaque jour war nga mëna jappale sa borom keur
0: deug la
1: waaw lool lay ñaax sama moromu jigen
0: deug la comme li olof na yenn ko te xedem dañuy yego lool moy deug tay tam wax ju wéré wéré wér la ndax xam nga fim toll ni rew mi dafa metti amna ño xamanteni dañu tok rek ne sama borom kër mo wara jox deug la adna ñaar moko yor gis nga kula wara defal ku ne yow tam war nga ko defal sa borom kër bu la wara jox yow tam war nga ko mëna jox so amé mais bu tok rek jël lepp rek sef ko amna ño xamne dañ nan ah man jigen dong la sama borom kër mom wara jox deed affaire bi du lolou
1: non non
0: deug la nam sa jabar mom kuko yor ya ko wara deukel defal ko lepp mais xam nga adna mom lepp bokul neex
1: non non
0: tay tam daanu daju souf lo gis rek am règle bo gis amna exception comme niñ koy waxe sa borom kër même bu la meuna jappel tam ya wara gor gor def effort bul na yacc rek lepp nga sekk ko sa borom kër du nonou amna ño xam tam ni dañu yorul ne gañ son fat bintou mais 100 francs yi gëna tout duñ ko jël jappelé ko sen jëkkeer est ce que lolou yoon la
1: non non lolou du yoon goor sax lolou bo koy def bu yagge daf lay jep
0: deug la
1: goor dafa bëgg jigen bu yëngatu bo yëngatu su bu yagge sa da nan sama soxna si kat ah wax deug yalla mu may jappalé
0: deug la
1: ndax yëngatu dafa bax man duma xaar sama borom kër ci dara lepp luma wara def sama dom wala sama jëkkeer war ko def même ba ci lepp man damay jitu suma paré man buma joxé baxna suma joxul ma wasu sama ak jigen bu bax non ngay def mais tok ne yacc ne yassar jigen duko def wala ni sama jëkkeer amna li re xaarama tok non non non jigen bu bax du seyé non lañu jappalé suñu borom kër yi bu baaxa baaxa baax té di len dimbalé ci kër gi di len jappalé ci lépp même pas tabaski sax kër mom bari na luñu wara mëna japp
0: kër ñaara ko yor
1: waaw kër ñaara ko yor bo jappé fi ma japp fé bu ko défé kër gi day neex bu doom yi maggé rek dañ len di jappalé
0: neexé
1: yalla lu way liggéey rek c'est le travail qui paye lu liggéey rek yalla da la koy fay
0: dégg ñoon nak bu lof ñepp koy jappando pour mu jog waye kenn rek yakarna bu ko beugé yëkëti du mëna soti il faut ki day jaffi ñu may ko dool su ko défé mu mëna jog kër nak nonu la mel ni goor di défé non la jigen di défé te soxna fat bintou sedd nañ ni amna ci borom kër yu bari yo xamné bu wër tabaski xasse teru sen jamm jeexna dootu ñu lek ba su dootu ñu naan ba man ndax liko waral yor nañ jabar jo xamné mi ngi leen fitnal guddeek beccëk di leen tek pression du leen may jamm du leen may salam est ce que lolu waru goru jigen ju bax la ju sey ci bir kërëm
1: non jigen bu bax du seyé non soxna aminatam wëcc jigen bu bax sa jëkkeer dang koy may jamm dalal ko dalal xelam bu démé nga wo ko ne ko ci lan nga nek mba añ nga mba ndek nga mba fi nga nek baxna lolu ngay jëkke dalalé sa jëkkeer su la tonto nga door xam si yan état la nek may ko jamm bu ko defé mom xel bi day dal bu démé outil day sawar dana ah sama soxna si kat amna xel xara luma ligéyone suma amé ma jox suma amul tam nañ ko waxtané wax affaire yi du am am dong suñu yaay seyewuñu non dañu muñal suñu papa yi batay heure bi gis nga ko doomi buñu maggé rek dañuy atté jigen ju bax day muñal borom kërëm man kontuna jigen buy taxaw jëkërëm wala ngay finance sa borom kër nan ko jox ma jox ma jox ma goor bu amé non goor ñaakul xel su amé soko mayé jammam rek yalla xamna né dalay jappalé mais soko téggé pression day du nelaw guddi du nelaw beccékté day am stress té bu amé stress bu yaggé kër gi du neex
0: dëgg la
1: kon nak nañu jappalé suñu borom kër yi
0: dëgg la surtout li ci gëna metti gën ci doy war son fat bintu manam xari nam bari na ni ci ay bëtt mais non la xéré loxo du ko laal xari xéer na torop yow sa borom kër dañi fu ni mo dugg fa fu ni mo génn fa dem lijeenti ba amal la xar nga ñëw diko xép xam nga lol déjà sax day wañi mbeugël ba paré day dam ay moral est ce que jigen ju bax lolou nak so borom keur xamono def ba am xar yow bu koy ndé dok féliciter lu dang ko xébal
1: deug yalla motax bo ka bu mel nonou sax gis nako sax
0: dafa bari
1: ka bob gis nako ben xalé bu goor la ben borom keur la dal
0: billahi
1: manam bay la ndaw si dafa ñew gis jëkërem jënd bay rek mom manam jëkë ji sa jënd ko daf ko gis ci kërëm rek mu yakane jëkë ji bay la ko rayal
0: waw
1: ndaw si mer ne jëkke ji dooma rayal bay man jigen bu tol ni man sama morom jigen ni seen jëkkeeri di len teundal ay xar yu mag yo nga may rayal bay jëkke ji ne ko defal nak bala jëkke ji expliquer rek ndaw si roñ bagageam yeb dem ñibbi
0: doy na wax
1: bi mu démé seen kër mu ngi naan jëkke ji nako rayal kuy ndakete mom wajuram xar bu jigen la jënt
0: wallahi
1: yaangi deg xar bu jigen la ñafé ba jënd té xar bu jigen ku ko jënd rek xam nga né amo
0: dedet ñaak pexé rek motax nga jënd
1: kay bi mu ñëwaaté kërëm nak jëkke ji ne ko li la la doon wax nit loy joy rek amna ko tané té jëkke ji ne ko dama la doon sétlu nak bay bi sax momumako
0: jeexna mort ni
1: da ngay téy dafa bax
0: fa bax
1: dañ nan téy ci ndox la bax mais ci doomu adama la gëna bax
0: suñu mbokk jigen ñi
1: dañu ëppal ma jëkke ko sama bop téyuñu
0: dëgg la
1: nit da nga wara téy téy dafa bax finalement ndaw si dafa mujjé rus bi bëgg di xolal ma lolu rek
0: billahi
1: mané ko xolal ma lolu
0: te lepp ñak téy moko waral
1: mu ngi non motam dal tey dafa bax ci doom adam
0: soxna fat bindu gis nga tabaski suñu mbokk jigen ni bêtise ci def bari na lol te man fokk na jëruko ndax yakarna benn goor bu nek bëgg sa sagu jabar bëgg sa sagu njabot ndax kula defarul dafa fekk dafa amul mais ku am di nga defar sa bop ndax sak ñepp ñoko bëgg
1: deug la
0: lé da ngay gis borom kër man gis na borom kër bo xamanteni dafa am ñaari jabar dafa am ao ak ñaarer ñaara bi nak daf ko deggal mais aw bi mom moy lol wex xat comme ni kan
1: waaw
0: tabaski jot nak xam nga tabaski bu joté normalement bo yoré ñaar jabatu bokkuñ kër kenn ku nekk dang ko wurewutal xar mais bu so loxo jotu sa gannaaw nak lol wacc na la
1: waaw
0: waji nak loxom jotu gannaaw mu dem jënd ben ponkulum xar xar mu ngandé su ko neexon def yefili ki kilifa
1: waaw
0: bu ko neexon bu rayé xaram bam egg xaj ko ci kenn ku nekk mu joxla sa wal mais deful lolou aw bi ciirel bu ngi ko ciir ak respecté bu ngi ko respecté muy ndi xarmi ba ci keur aw ba expliquer ko situation ne ko man kat tabaski bi xamna da nga wara am xar sa mbok am xar mais yalla dogal lol ben xar la meuna am legi ben xar mi fi ci sa keur yow mi nga xam yaay aw yaay ndey jeuker ci sa keur la koy rayé fi la koy sédélé jox ke walam jox la sa wal ñu d'accord ci lolou borom keur bi ñu rayer ko xarmi ñu fess par muy ni ñaari bool defal fi aw bi defal fe ñaarel bi bimu wone gina xam nga aw bi def jël walam ak wal ñaar bi tumbo ko bi fos bi ne ko nañ ci bokk yam kenn du tabaski
1: allah akbar
0: mu jugu fa dem ci ñaar rabbi dal ko ko expliquer ñaar bi nako lolou amul ben problème man sama papa may nañ fi bay bu baax nañ ko ray tabaski kenn duñu xamal dara
1: ay way
0: da ngay xol bi jëf ju rafet
1: non jëf ji ñaaw na am soxna
0: ak mais ke lu ñaawalon rek ke rafetal nako motax xam nga doom adam yi dañu bokul
1: xam nga lolou lan mo koy waral
0: waaw
1: fi rangé
0: kessé
1: fi rangé dong
0: fi rangé mais yow ki lim la defal dafa reuy
1: wujju du dara bokku
0: du dara du dara
1: bokku wërseuk dong la
0: do dara
1: gis nga sa wujju boko jappewé comme sa bop
0: waaw
1: doko xolé beut wujju
0: jam rek moy am
1: doko ñoru
0: dedet
1: té loy def waxtané ci ak mom
0: deug yalla
1: man non lay doxalé ak sama wujju
0: moy deug sax
1: man wujjewuma dé
0: dedet
1: barki alcorane karim
0: wujju boko defé da ngay noppalu
1: wujjewuma
0: deug la
1: man damay dugg sama négu wujju damay mang koy nuy soxna nday jane
0: awa nga wala ñaare
1: ñaare la
0: sama xartu jëkërem
1: sama aw bu baax la mom
0: taysan
1: damay dugg biir négam damay waxtaan ak mom sama problème sa dama ko koy wax
0: deug la
1: xam nga kuy def lolou ñor wo
0: mom
1: tam day dugg sama néek su amé fofu lu muy wax mu wax bu amé soxla mu manam ñun non lañuy doxalé
0: moy deug sax
1: non lañuy dañuy am sa ben complicité bo xamantene sax
0: dañ koy
1: def sama borom kër
0: deug la
1: te xam nga lolou lu koy waral
0: déggo deug la
1: mais yow imaginer sa jëkër jënd xar
0: bu ak doxante confiance
1: ñew ciëral la
0: ñu la
1: xarbe
0: ba jaar
1: ko ngeen seddo ko yak sa wujju ah yow lekko sa morom du lek
0: dedet
1: lekuma ba pare beugse beug
0: beug beug tiri mais lumu ñawa rek ke rafetal nako mo gis nga adina
1: motax xel mom
0: xel mom du do
1: awa rek akoy mom
0: dedet
1: awa day am xel ñaarel day
0: dedet gis nga tamit leg leg sonu fat bi nga gis ko xamne ni borom keur bo xamne manam day yor ñenti jabar dajal len ci bir keuram lolou bu tabaski joté normalement kenn ku nek boko bëgge jënd xar du soti ak njabotam jëndal ben xar rek yow yene ci sa bop yene wal sax njabot ngeen ñep ngeen am tabaski mais duñ ko def kenn ku day bëgg indi ben xar
1: pour
0: mom est ce que lolou mën na nek
1: non non mënul nek
0: ak fi jëmono tollu
1: ben xar rek
0: waaw
1: fas yene ci yene sa njabot yene ci say soxna
0: mu jeex tak ngeen am tabaski
1: da ngay noppal sa borom kër tabaski ben waxtu la rek
0: de deug la
1: ah biñ koy ray rek diko defar rek biñu paré ba lak rek paré na
0: deug la
1: lolou moy tabaski
0: billahi
1: motax bo ci yeno yenn bor yi tamit ya koy def
0: da ngay sonu
1: bo ci jëlé lo ci warta jël ya koy def
0: billahi
1: def lo xam wax lo xam so teudé
0: bo teudé nelaw
1: man de fatelou kouma tabaski jot bama am bor
0: deug la
1: bama né warna far fay bor bi non
0: ya né ci deug dé
1: man damay def luma am ma def luma amul ma baye ba tabaski passé chaque jour fête la
0: deug la
1: heure bo amé xaj da ngay dem marché
0: billah
1: jënd lu la neex
0: waaw waaw
1: sañ sé lu la neex
0: deug la
1: yob ci teyer bi mu défaral la
0: tamuy deug
1: bo génné mu melni tay la tabaski
0: billah
1: mais jigéen ñi dañoo musu
0: dañoo musu yéwu
1: événement yenn ko yenu ba nga xamantene ni événement bi passé nak dañuy ruski nan fayma fi
0: ta xam nga li problème sa sonna fat bi xam nga li na ay du yam ci bop borom na fi né bor bobu nga yon ñep ci sa ko borom kër lay kepp wa
1: deug la
0: ndax yu amo loko fayé sa borom kër mo koy fay lolu choona ñew na bala cha nga yamal sa bop
1: deug la
0: man dé sonna fat bi lélé nga gis ko xamanteni sa tabaski borom gërëm ñak ko jox lu xet xotté wala lu jëne grefa dina ko jaramu fay
1: waaw
0: est ce que lolu jigen war nako def
1: dedet jaruko
0: amna jigen ñuy def lolu
1: jaruko tabaski num la fekke rek defé ko non
0: mu jeex tak
1: tabaski sax boy set league événement yi ndaw yi astaghfirullah du événement mu ndaw sax
0: deug la
1: mais tabaski dang koy baye xalé
0: wallahi
1: parce que yow bo imaginer bo xey yañ ci wañ bi
0: deug la
1: di togu ba ben heure bi da ngay sonu
0: wallahi
1: da ngay baye xalé solo
0: deug la
1: passé wala lendemain nga solo jaru ngay fay jaru ngay def di leb bor yo xamanteni ni han mais dal jigen ni dañu wara
0: da xam nga sonu fatte buñu xolé ciossalan tabaski famu joge sax leb warna mëna oyef yo ko xam ci tay ji yalla don dogal bu soti won yo bu tabaski ñe sa dom ju gor ngay te rend ko so amul tom ju jigen nga so amul dom ju gor nga te sa dom ju jigen rend ko yo lool lepp ñu waccel lako kon lool yakana warna mëna oyef xolal soxna yonent yalla ibrahima bañu bëggé ray doom téggu ci baat té jigéen tay ji yakana ko ci bëggoon ray doom tabaské ko
1: digal bobu du ko nangu
0: adna dañ leen dégg sax lay lay adna sax mo leen di dégg té du ko nangu
1: motax bama nangu
0: ko ko def mo na jigéen la comme yow
1: dëgg la bama
0: nangu motax gis nga nangu gom nangu ak déggal gim déggal borom kër motax suñu borom def ci sutura jibril la di indi xarum tabaski ñu roc ci ibrahima tax lepp don talibi ak nangu digal mo waral lepp
1: nangu motax
0: na stay su fa nekkon di insister amana man nañu ray doom te kon dara du dik mais tiofé gum ci am ak yene gum ci am motax suñu borom fayé ko lolu motax jigéen buñu xolam fofu rek
1: du metti
0: mais jigéen dafa mel dañu faté lolu
1: dañ ko faté
0: tabaski bo xolé la ko sos rek kon lepp warna mëna oyef
1: deug la deug
0: mais duñ ko def tabaski di ngay xullo
1: di
0: xex yow da nga gis bo takala gis nga li jara santé yalla soxna fat bi dafa bay
1: deug la
0: parce que yow xar mi ngay xeb tay sa borom ko indi lako amna ko xamne borom keuram amuko
1: dedet
0: yow da ngay gis jour tabaski jigen ño xamanteni barke serigne touba mbake heure ray xari ni dañuy ngab sen bol di yel war
1: ray mako gis amina
0: xol sen keur la sen borom keur lañ baye ci keur ak njabot
1: mako gis
0: xol buñ dajale yap bam beuri ñu dem tar lek ken du lay xamal dara
1: sutura sen bop
0: wa yow yaangi yalla teggil na la lol do
1: sante yalla
0: bo xolé ci koku rek
1: du metti doom adama lu wara
0: mais dafa mel jigen dafa mel sen xel yi yalla da lañ ko jop utiliser mais duñ ko dañ koy fowé
1: jigen ni kay man
0: amuñu xel
1: sen bop
0: amuñu xel parce que yaangi xeb lo xamanteni barka yalla amna ko xane bu ci joton tay ji sante yalla
1: motax loy xeb rek amna ko tane lo xeb rek
0: amna ko
1: tane doom adama heure bu xey ba julli sa juromi waxtu
0: santal yalla
1: war nga meuna sante yalla
0: barka yalla
1: heure bu xey war nga te yalla suñu borom dafa bëgg ku koy sante
0: deug la
1: da nan sama talibé bi sama doomu adama dama bëgg ku may sante
0: deug la
1: yalla néna talal leen loxoy di ma ñaan ma leen di may
0: billahi
1: ku du sante
0: koku baxul
1: nit day sante
0: te du sante sa yalla du la may
1: te doylu
0: da ngay doylu
1: doomu adama da ngay doylu
0: barke serigne
1: nit lo am na fess say bëtt
0: ma yow
1: man dama contre ku doylu wul
0: am ñu doylu
1: am dara ma tek ci sama bëtt
0: sama
1: contre jigen buy def lo
0: barke yalla
1: jigen da ngay yamale sa bëgg bëgg
0: barka yalla
1: yamale sa am am
0: mm-hmm.
1: man de buma juddo batay non lay dundé
0: boko défé do sonu
1: dakar la joggé sey ci fi dé mais bama nekké dakar non la don doxalé bama ñëw fi tamit
0: billah
1: bayuma ci dara
0: deug la
1: dama yamale sama bëgg bëgg
0: moy deug dé
1: suma amé nak luma bëgg jënd dama koy jënd
0: billah
1: man côté bobu yarna ci sama bob
0: deug la
1: mais nit yoré dara rek tay nga né tay fokk ma am ko non non nit du doxalé non
0: da fekk tolé wulen wërseuk
1: non non lool ku koy doxalé aminata yaangi ci erreur bu mag
0: day metti dé
1: té do noppalé ko
0: billah
1: da ngay dëkke
0: deug la
1: choono rek
0: mu yow nga gis yenn borom kër yo xamné wuurna yalla gis nga erreur ray xarbi dañuy dugg kër gu nekk ñu fess la la wala kër gu nekk ñu fess la bob yapp bari ñu ñëm jëti seen soxna té bobu lool muy def non gënal lu ko ndax bu sañon tay ji né émorom ray mu ray non mais yalla xéena den ko wërseuk wo yalla wërseuk bi lako denk nako yow do am mais say mbokk jul ñolay dimbali motax ko xol fa wara sante yalla mais am na ño xam da jul sante
1: mais dañ nan
0: yow soble serna pombe ter serna
1: ñom liñu concours
0: yow xol xar muñ lay indi nga xeb ko ndug muñ lay indi nga xeb
1: ko non xam nga liñu concours
0: wa
1: kuy bu mak
0: kesse
1: sama morom indil nañ ko xar bu mak
0: barke yalla
1: motam dang ma wara indil li
0: lolu xam nga batay zone fat bintu
1: lolu fi ñu koy xol
0: wa duñu ma deug la sax manam kuy mak sax baxna mais amna ci yo xamne ni wurna yalla pukor rew la ak wanewu da yalla suñu borom bugul kuy pukor rew bugul kuy wanewu yow da nga gis ko xam day jënd arum xarum 1 million gis ko xam day jënd xarum 500 000 te 500 000 wala 1 million bob man nga ci jënd ay xari te tew xar yu bax ngay am nga set sa dekk do ñi nga xam yollu nañ nga jox leen ko mais duñ ko def ma la gëna reey la xar yow ci mbedd mi di sang ak ku ne di titeru
1: ak wanewu bu ko defé bu amé ko complexe sama classe gi
0: waaw
1: ne xolal sama jëkkeur xaar bi ma jënd
0: bu amé xaar mo do ko génné
1: du ko génné
0: day
1: rouss
0: tay loolu la sa doole tollo
1: loolu ngay jënd non amna ko wara mëna dimbalé
0: barké yalla
1: amna ko wara mëna jappalé
0: waw
1: mais duñ ko def loolu tamit war nañ ci waxtaan tamit
0: loolu war nañ ci waxtaan tamit
1: fa ñu dimbalé neew di doole yi
0: barké yalla
1: di jappalé ñi amul
0: ma la wax loolu
1: wala bo lékké xalaatal ni ké lékul
0: deug la
1: dé bu ndéké xalaatal ni kenen ki ndékiwul bo
0: ala
1: xalaatal ni sa morom añul
0: waw
1: yoy yeb dañ ci yow dañ ko wara xol yañu bayyi yaqaté bi
0: jappalanté dafa wara am ci suñu biir jappalanté ci mom dafa wara am
1: deug la
0: mastamay deg ñuy netal ben histoire né dafa am ñaari frère yo xamanteni ño bokk ndek bay manam ku ndaw ki yalla daf ko denk wërseug wo xam denk ko ku makki leg yalla dogal ñu ñew ku makki amul tabaski leg ku ndaw ki mo amna tabaski jënd xaram mu ngande ma sha Allah yew daal di tek daal di jënd nak xaram 600 000 rak ji wax ko mu ne ko eh man wax deug yalla talumal sama serigne la jëm ci sama serigne ba daal ci la jëm mom la yete xarmi ta xamul ñom ñaan ndek ño bokk serigne ta xamuñu ko légi mu daal dem ca sëriñ ba yëg ko xaru 600 000 ba ak enveloppe 500 000 da fekk avant muy dem ca sëriñ ba frère mom jitu nako fa dem ca sëriñ ba dis ko soxlaam ne ko man de dama nekk sama frère mu am te dimbaliwuma ne man sax dimbali gu du force mais comme yaay sama sëriñ ma la waron jox tawuma mané na ñew dis la sama soxlo lo ci man nga fajar mako ne xarum tabaski daal amagumako mu ne ko togal fi rek légui yalla dikk bu yalla dikké lu ñom ñu séddo ko
1: dëgg la
0: légi nak frère bi mi waxé ro frère bi daadi exsi fi frère bi exsi daadi indi xarmi daadi gis rakki nako lo def fi munako yokoy lay laaj lo def fi
1: wa
0: munako sama serigne la munako man mi tam sama serigne la munako xar mi mom la ko indi ak enveloppe 500 000 gisé bam joxé serigne ba xarma ak enveloppe 500 000 serigne bi dafa eulbeutiko jox ko rakki ji
1: ci kanamam xolal lolou
0: motax xolal yalla
1: yow yaangi wara dimbalis ki nga dekkal
0: wa
1: dimbali woko
0: wax deug yalla
1: nga jegaani ko dimba ci serigne ba
0: wa
1: serigne bi jeelat lolou nga don dimbalé serigne
0: gis nga okay.
1: mu jox ko sa rak motax gis nga aduna
0: ak enveloppe 500 000
1: ba gis nga aduna
0: xolal muy beug de nak
1: nit tamit ku bok ak
0: muy beug de
1: mbok nday koy jur
0: rak ji nako man ñaanuma la saraxuma la gis nga li ni jaxo jox serigne way serigne be mako
1: dox très bien motax nit bo rombé ñinga wara defat defaro len rek leçon la yalla dalay won bop
0: barke serigne touba
1: yow yaangi wara dimbalé rak
0: wa
1: dimbali woko nga bayiko sa rak di souffrir
0: barka yalla
1: lolou nga jox serigne bi serigne bi jeulat ko jox ko sa
0: rak jox ko xar kon da yalla dogal sa mom serigne bam jeuna xar ma xar mom jeuna serigne bi sa mop xaram fa
1: xolal lolou rek
0: legui na frère bi indi yow nak
1: xolal lolou rek
0: xolal mo da yalla bu sa day atté
1: gis nga day atté chaque jour
0: mo da degu ñu len dimbal na ca fekk loxol borom
1: borom deug la
0: lolou moy yak bu jeul gan deug la serigne neex na lol way serigne bi tam balang koy defal amna ku la gëna jégué defal
1: ko
0: te serigne bi bu ko yégué sa lolou du ci wax dara da ci contane
1: day contane
0: da ci contane
1: man kat amna yene pour jox la mais sama rak loxo bi jotul ganaw
0: deug yalla
1: mom la dimbalé li ma la waron jot
0: lol sa xol moy ndimbal bi gëna woor sax
1: mais yow teub sa rak amul xar amul xaliss
0: nga mais xolé niko yalla defé
1: way yalla gis nga ko
0: motax gis nga yalla tay ji woor na yalla gëmul nelawu
1: deug la
0: te da fay atté
1: nit
0: ki soko dimbali wu rek yow sa ndimbal man na joggé ci ko xamné ci mo xam lay tag te ci koko lay joggé
1: mu ngi non
0: motax adna jappalante dafa baax
1: jappalante dongu la
0: gis nga wujjege mi ngi doore ci frère yi
1: kesse
0: mi ngi doore da ngay so xamné day yow xaram jëna jabar
1: na gis nga ma ngi nuyu au passage sama yaay ju bax ji khadi fatih
0: waaw
1: sama yaay moma jur moma yar moma tété
0: ndaysan
1: ak toute la famille Fati ñu ngi gédja way notaire deux voix
0: gédja way
1: ahma yaay wa sama papa bi mu la ko yagul
0: ndaysan
1: mu ngi koy muru sax
0: deug la
1: mang koy ñaanal yalla mu muré ko ci jamm ci barki sayidina mohammed ak sama rakku yaay nday fati ummi fati mami rosa borom siwis sama rak asu fati
0: deug la
1: sidia fati sama grand frère mu ngi italie momit
0: ndaysan
1: wa keur yep ami ñanga tonton vie toute la famille Fati xadi sosé ñep xadi masalu
0: ndaysan
1: ay ma kenn suma limé rek damay jom
0: deug la
1: sama yaay tam daf ñoo yar ci yar bu baax ñun doomu nday
0: ndaysan
1: ki mu jur ñun dañu jappalante suñu biir
0: moy deug
1: barki alcorane karim
0: deug la
1: sama yaay da naan bo amé bu lek baye sa frère
0: deug la
1: bo amé bu lek baye sa rak wala sa ba légui mom lañu jangal
0: deug la
1: ba ni may wax ak yow bu yoré dara day jël sédalé doomam yépp tok
0: deug la
1: fofu parents yi ño ci wara yar sen dom yi
0: ño ci wara japp wa
1: lepp ci yaay la
0: deug la
1: yaay ya wara wax dom
0: ño wara bolé seni dom
1: très bien ba légui ñun ñi bokku nday ni dañu jappalante seni biir
0: deug la
1: alcorane karim
0: deug la
1: kon nak lepp lu wa nit man rek wajuram moko ko tagate
0: deug la
1: kon parents yi dañu gëna yarat suñu dom yi
0: te doguma la yalla bu lay dé dé soxna Fati
2: deug la
0: gis nga amna ci frère yo xamné xajlo bi seni nday moko waral
2: deug la
0: ndax da ngay gis nday jo xamné dom ci day am ki ñak mu jël

0: moy condition moy def lepp ñu tek ko nele
1: deug la
0: te baaj nay bax nak ak lu mëna xew taw mo wara jitu
1: mo wara jitu
0: ka top top ba chat
1: moy deug
0: même chat bu yor ay milliards sax teewul taw mo wara jitu mu top ci
1: moy deug ku jitu mo wara jitu
0: waaw waye duñ ko def
1: te top top ko
0: duñ ko def de
1: lolu foko gis rek en général
0: waaw
1: complexe la
0: complexe la
1: dañuy xol xalé bi ndax yor na
0: ballahi
1: ke yorul mu ko jël ke wacce ko
0: ballahi
1: te aduna do xewul
0: non te amnañu diñ ño xane buñ doon deñe ka fande sa du so sa ala soxla wuñ ko
1: non non duñ soxla sa ala
0: du soxla dem ci jambar ñu dimbal len mo gën ci yow
1: ga ñew di wan dañuy soussa lepp
0: deug la
1: parce que dañ nan dañ nan dang leena xeb
0: wallahi
1: te nit doomu adama mom amna ñoo xamne dañuy gaaw gis seen bop
0: deug la
1: de xebe rek dañuy gis seen
0: bop billahi
1: kon nak ku mag na jitu
0: deug la
1: ka ca top top ca ka top
0: billahi
1: buñ ko defé rek suñu kër yi dinañ neex
0: te xam nga soxna fati gis nga tabaski bo gisé suñu mbokk jigen di tek seeni jëk pression lélé nga dem ci kër wujje ño xamne ay wujje lañ way ay wujje pétiorgo ñu jëngante sañsé kenn ku nekk dooma dakalé sañ dooma dakalé greffage légui sa jëkkeur su féké amuñ jëgum bassin ndëgu voilam da ngay complet sol voile bobu ndax da nga nan sama morom duñ mako yobul bassin lañu sañsé mbassin lay sañsé yow xolal soro sa mami djesner mais voile mam mom lay sol
1: man luma am rek lay sol
0: ngi sama jëkkeur am lool lay sol
1: lool lay sol
0: jigen nit du complexe
1: boko solé dang ci fier
0: sax waw
1: bo amé li nga
0: sol nit du complexe dé
1: do am nga ñaw ko sol ko
0: barka yalla gis ko xam sama jëkkeur wa bu ko don lebi jox mako sax dina ko leb nga gis ko xam jëkkam day ñew wax ko situation mu nako boko don lebi sax dina ko leb sama nawle bi ci kër gi
1: xolal lool
0: masé lay sol
1: ay
0: sévolé tek te man il faut ma am ko
1: xolal lool
0: bu ko defé jëkke ji nak day sand dem dugg ci lo xamné xamuko
1: xamul du xam
0: sax bu ko defé bu teddé gud du nelaw ndax mi ngi xalaat lim yannu fan la ko jëlé
1: du ko xam
0: est ce que lool yow en tant que jigen do ci ñaaxat suñu bokk jigen yu baaxa baax ñu délo seen xel te xamné aduna amul solo kenn ku ne luñ ko ci waxe ni sa dépense tol non ngay duggé ci marché
1: deug la nit na dooma ñun jigéen ñi bok
0: waaw
1: war nañu mëna jappalé suñu borom kër yi bu
0: baax deug la
1: tay
0: deug la
1: té xamné tabaski wala événement rek du événement
0: dédét
1: nit mëna jël jésnier bu sér sol ko
0: billahi
1: tak sa vam bu rafet
0: deug la
1: yow nga ñew sol sa voile bu oyof
0: ñew dakalé ko
1: ñew dakalé ko
0: billahi
1: ñepp dañ lay xol parce que xamali ta dañuy xamné ki dafa doylu
0: ba par da nga fier ci li nga nek
1: da nga fier ci li ngay def ba paré sonalo sa borom kër
0: billahi
1: dañ nan nit lo am mom ngay duggé marché
0: deug la
1: kon nak nit lu mu am rek war na ci mëna doylu kon suñu mbokk jigéen
0: deug la
1: def leen attention bu
0: baax deugal micro bi
1: te ngeen yew bu baax ci côté bobu
0: billahi
1: ngeen baña sono sen borom kër yi
0: deug la
1: jappalé sen borom kër
0: billahi
1: bu ko défé sey bi day gëna neex
0: day gëna neex
1: te ku goor ki day xamné ne ki kat ah bëgg na ma dé
0: barka yalla
1: sama soxna si awma té mu may jappalé bis bu ma amone
0: te muy deug
1: duma lek dara diko bayyi
0: billahi
1: nañu jappalé suñu borom kër
0: deug la dé
1: delo si len wat sen xel
0: bu baax sax sonna fati gis nga da ngay gis jigen ño xamanteni dañuy bok ci nat tabaski buñu tegge nat ba ño jëndal sen borom kër xar yere bi ndurol sen borom kër sax ñokay xoti xoti sen xalé wacce sen borom kër tabaski bi lepp donte man nako sax mais lool solidarité la
1: deug la
0: te lool daf gis nga liñ nan ku ñulu sa jëkkeer yak say doom gis nga sa jëkkeer loko defal ci lu baax doyut ndax ëlëk suñ borom ci sax njabot la lokay fay
1: deug la
0: ndax gis nga motax bo day sey sa jëkkeer de ko defal lu baax diko muñal te lu mu amul nga diko wañal diko teggil di wañ yeen charge yi mais duñ ko def te sa jëkkeer stress di yotu lo xam jotoko lool moy sono suñ bokk jigen ñi gis nga nit da ngay dir ko tolol mbag ndax ki la sut mag mom mëno yokamte ko ba tolol mom mbag ndax yalla ko yëkëti wacce la ko da ngay nangul lool
1: bu
0: sa tolowul
1: dedet
0: mais yow yaangi ni juroomi deureum la am jël sama tek ji ki am témèr mayna am témèr est ce que témèr bob man ko ko am
1: dedet
0: ki témèr la am bay ko témèr sa juroomi deureum yi nga yem ci
1: num def ba am ko sa xamoko
0: wa num def ba am ko sa xamoko
1: fum jaar ba am témèr
0: waaw
1: kon nak nit lu mu am rek war na ko doylo
0: billahi
1: baña xol lu kenn am
0: waaw
1: di xol yow
0: lu
1: la yalla wërsegalé
0: moy deug de
1: té borom karagu ñul ñakul dara
0: ñakul dara billahi
1: fi ak yaangi jaamu yalla di def lu baax
0: waaw
1: nek ci lu baax
0: billahi
1: yalla du la nénal
0: deug la dé
1: day yag rek mais un jour viendra
0: di
1: nga mësa jariñu di nga mësa né ah man kan rakété lima doon muñ amna njariñ
0: amna njariñ
1: muñ dafa baax
0: dafa baax
1: dafa baax
0: dafa baax
1: mais di
0: sa adna gis nga lepp lo gis mu neex rek xamal né fa borom jaar bex fi dula ko wax
1: deug la
0: ndax lu fi neexon rek masna nakari
1: deug la
0: masna nakari ba nga yegna ba nga yakkan dotul neex mais da ngay xey bis yalla neexal lepp
1: deug la
0: te man xam nga tabaski li ci gëna day war sona fati néna gis nga sa borom gër manam bu lijeenté xarma ak yépp waaw yow sa yéré ya nga am sax amna yéré bo xam amana musso goko sol bu tabaski ñe sol ko xam nga lan mo ci ëpp importance xalé yi

0: play
1: ndax xam nga xalé mom muntamuñ
0: muntamuñ
1: ndax xalé mom bu ay morom solo day bëgg solo
0: deug la
1: wa nga lijeenti xalé li ci dess mom nga baye yalla
0: xalé ngay lijeenti rek baye len
1: waw
0: yow sa jëk
1: mais sa jëk boko téré pression lam amul li mu def ko ci benn bis bi nga xey amo dépense amul solo
0: légui lool lu ko gëna metti
1: amul solo sax
0: tax nak doko tek s
1: dédét
0: dang koy bayyi rek
1: suñ bokk jigen amna ci ño xamni ni dañoo doy waar
0: dañoo téyul
1: dañoo doy waar
0: dañoo doy waar
1: amna xamni ñu dugg dëkk bi lebal lebal ba fess bu sansé nga naw ko te fekk lepp bor
0: la ba paré nga bal ma amna sama mbokk jigen yo xamni événement lañuy bay
1: barka seigne touba mbak xol événement seigne rab day yëngu
0: événement bu joté
1: moy yo
0: duñu lek
1: seigne rab moy yëngu nga nan lan wallahi
0: chaque jour ñu ci tali bi nak
1: malako wax
0: dem
1: ci marché ba
0: ñom événement rek mo len ñor
1: moy seigne rab
0: nañu dem di ñew di solo di dem di ñew di jënd
1: barka yalla
0: kessé mo len
1: moy yo ngay gis ko xamni xol day dépenses lepp 200 000 ci benn bis
0: deug la
1: moy 200 000 boko dajalon dépenses ay fan la bu tabaski passé
0: deug la
1: ndax xam nga sohna fati ak fi ni toll ni dekk bi ñaké xaj jafé jafé yi bare li nga yor lepp boko yamalé ci tabaski bi bo tabaski su bëgg amo dépense lool ban sens la
0: boba loy def té yaangi jabot
1: wa
0: bu boba
1: da xam na ko na xam na bu tabaski passé poche dey bënd kenn dootul yor dara surtout borom kër yi
0: poche yépp ay vide
1: ndax bo jëndé xarra danaka dootul déssé dara
0: yo bo xolé instant yi temps yi rek
1: ñi jaay
0: lek
1: barké yalla
0: ak ñi jaay ndox ak café ñu ngi koy joy sax
1: barké yalla
0: barki yalla ñu ngi koy joy
1: gis nga amna waajo xamni koku mom gis nga amna waajo xamni koku de mom barké yalla jigen ñepp
0: waaw
1: dañu wara rew ci man ma tok ak mom ni koku dañu bokkon fuñ doon liggéey waaw ñu tok mu ne ma aminata man de sant na yalla bu baaxa baaxa baax fekk tabaski mo jup ci comme ni
0: waaw
1: mu ne ma gis nga soxna su baax aminata lu ko way jënd jar nako man ko mu ne ma gis nga sama soxna si diira bama ko takke ak legi ma sha Allah jabor nañ de ta man ñakuma yalla wërsegal na ma ta man mako ra defa mais ne ma gis nga tabaski jot xam nga nu muy def day jël 75 000 fukki jun ak juroom tek ko sama loxo ne ma la ko jappale ci ñeegu xarmi ne ma lool doy de gis nga jasner ba muy sol mo lay xotel mak mom ñoo ndiro la sak tabaski barke serigne touba neena fukki jooné juroom lay wañi tek sama loxo jeene ñaar jasner ma ngon ñu ndiro la
0: ne
1: amine ko luma koy fayé
0: geste bobu lu ko gëna rafet
1: tenen amna luma jëndé xar amna luma ko jëndal jasner amna luma jënd samay xalé
0: wala lool rek
1: mais yar bu baax buñ ko yar ak jappalé borom kërëm
0: jappalé borom kërëm
1: mo neena gis nga amine ko lu baax lay massam day tedd ba bamuy dé xol lool xol lool
0: geste bu rafet
1: bobu mo do bama ko waxé sama rongoñ tuti ma joy
0: parce que jëkërëm ñakko
1: waaw
0: mais geste gu amna lo koy defal
1: te jëkërëm ko am tour la ma sha Allah
0: jëkërëm amna jëkër amna lo koy defal
1: bektel
0: lay doon
1: ci barka yalla
0: day doon mbettel lay doon
1: ni la mako waxe
0: wa ba taxna lim lay ñaanal ñaan yoy mu lay ñaanal rek
1: barke yalla
0: di sedd ci yow rek da nga yok ba yek ko
1: da wona lool musuma gis ko wax ko ko jaw mais ko mo daf mako wax karama may
0: di la koy wax yow
1: bu baax yow da xamna jabar ji sax
0: lu baax
1: xamna jabar ji
0: xola lool rek
1: mu no amine taw li kuma ko luma koy fayé manako dara
0: koku jigen bu baax la
1: manako len tam dina la ko ci dolil
0: wa
1: manako gis nga xam nga gor ñi mom ben gor mom du mën ta wat ne ci ben jabar la yow bis bo takke ñaarel sa aw bi fang ko tegon nang ko yok te xamne bul ko wañi ndax defal na lo xamanteni ben jabar dotul lako defal aw moy yaay
0: amna lum lay meuna lo xamanteni
1: neena ko bu adna neex ba nga ginaaw mu ne ma lolou aminta khalatuma
0: aw yeen ñaar ba dara du dara
1: waw
0: yena nek
1: barke yalla
0: mu lay jappale ngay yegge ka daanu
1: waw
0: bo deme ba dara ndon dara
1: war
0: nga ko meuna tey sa fukki loxok juro
1: gess ko fateliko
0: man buguma gor guy xeb aw
1: amna ñu koy def de
0: aw moy yaay ndax man sama yaay awal
1: barke yalla
0: ndax dama ko xole sans bop rek sans papa da ko fonkon
1: deug la
0: amna ñett soxna
1: billahi
0: wala ñent sax
1: deug la
0: sama yaay la jël def ko profil yalla suuf wo fc pam sama papa
1: moy aw waaw billahi
0: woné ko wa papa li nak mune moy sama awa
1: billahi
0: man sa yaay moy sama aw mom la ñëk xam
1: moy deug de
0: woné ko wa papa yow da nga yor ay soxla mune ma dedet
1: deug la
0: sa yaay lay def sama profil ndax moy sama aw
1: billahi
0: motax goon ni nañu fonk suñu aw
1: nañ fonk sen aw
0: aw moy yaay
1: deug la
0: top top ci ka ca topa top ci
1: billahi
0: aw mom du yak keur aw bu yaata li keuram defar keuram rek ñaarel bu ñewé da ci top
1: deug la
0: kon nak may ñaax sama mbokk awé
1: billahi
0: gën leena gor gor
1: moy yow deug la de
0: xamna ni ñi ngi gor gor sax mais gën leena gor gor
1: deug la de
0: ah bu xatalé keur keur gi xat bu yaata li keur keur gi yaa
1: billahi
0: kon nak yalla nañu yalla defal jamm ñu
1: amin amin amin
0: ana
1: nga gis nga suñu mbokk jigen ñi amna ci doy war mais amna ci ñi yalla denk xel
0: deug la
1: gis na tamit benen soxna bo xamanteni mom jëkkeer ji ñaari soxna la yor mom moy aw mais yalla da ko mané gan yalla def borom jëkkeer bi borom kërëm neew doole gis na ba tabaski joté nu mu def dafa jënd ñaari xar mom aw bi ne borom kër bend ma koy tabaski bi ci dama yëti ko sa ñaarel
0: holal ma li
1: holal bobu geste bu
0: rafet na
1: torop
0: zest bu
1: lol baretul ci jigen
0: baretul ci jigen
1: borom keur bam ko defal dafa tit
0: ay way xolal lol
1: dafa tit dekati xaj dara tekko ci nako so demé jox ko mu yok ci ndugum
0: lolou jeukeram day gëna content
1: day gëna content
0: xalam day dal
1: te lol wujju sax manam bu ko yegge complicité day am sen digge dagay gëna respecté
0: complicité day am
1: te dina ko ko wax
0: amna zest yo xamné soko defare sa nawlé
1: waw
0: sa ñaarel
1: ye manam da ngay ni gëna bolo
0: beutim la doon xolé dootul ko xolé
1: dedet
0: day xamné né yow mi kat
1: waw
0: nga mé mat nga yaayam
1: mat nga yaayam
0: motoko yaay sa deug la mé dalay def comme yaayam
1: waw
0: parce que dootul mën la mëna neubati dara
1: gis nga a bu baax yow soxna fat day mat place am
0: solo ci
1: dafa am solo billahi
0: a bu baax dafa am solo parce que limuy représenter ci
1: keur mu yow
0: yalla rek moko xam
1: deug la
0: kon nak yalla ñu yalla defal jaam
1: amin amin
0: yalla
1: gisal na tamit soxna so xamne ba jëkël tek ñaarël da ci jëkë ja def lepp moko jox ko moko jël jox ko ko waru garbaak lañu waru joxe yep moko jël ne ko demal joxe ba mbax
0: lolu rek
1: tay ji ko goor nga am nga droit tek ñent jabar
0: bu fiiron tay lolu dina ko def
1: bu fiiron dina ko def
0: bu fiiron duko def
1: barke yalla
0: motax fiir noppalu boromam
1: na amna jigeen ñu jappalé seen borom kër mais amna jigeen ño xam la yalla xam doyna motax ñi nga xamne dañ du jappalé seen borom kër fiñu tek seen tank nañ ko baye
0: nañ ko tek
1: ndax soxna fat bepp bu jigeen buy sey te bëgg doom ju baax ëlëk sakul sa ngeer mo borom kër te diko jappalé sa borom kër boko jappalé bu xolam sedd gis nga ñaan gog direct lay wacc sey doom
0: lay wacc ke
1: direct lay doon ci sey doom te kenn ku nekk bëgg nga xana bo sa doom magge
0: téral la
1: amna ño xam seen doom ngi mag munuñu leen taral fekk ñoko liggéey
0: liggéey bi la rek
1: xam nga liñ nane liggéey day añu doom
0: ngi nonu
1: motax jigen bo tole ci liggéey liggéey ba dé sa borom kër tarbiyé ko lo am jox ko lo xam wax ko bañ ko xébal dara am surtout bañ ci xébal dara surtout événement bi
0: événement bi
1: jeun sa xar xamoo num def ba xam nga ñoo diko xébal
0: lool nak
1: lool day dam moralu goor
0: lool moy manké rek
1: barké yalla té xamoo num def ba am xaaliss
0: num def ba am xar
1: waaw
0: su ñëwé dang ko wara né ah
1: ah wax deug dalal ko
0: xamna né xar bi nga jënd bax na
1: deug yalla
0: yalla na yalla yok am am bi
1: waaw yalla na yalla yok xéewal
0: yalla na yalla yok man non lay def sama borom
1: bo liggé day gëna ko sawar sax
0: ci borom kër bu la mayé dara sax
1: bu
0: ko xébal
1: barké sëriñ
0: ñaanal ko
1: billahi
0: bu ko difé mom day sawar
1: waaw
0: nan ki kat ah sama soxna ci des fois nga gis ka ñuy xawa retanalé ci suuf
1: waaw
0: parce que wax ñi ngay wax non day sédda sét
1: day sédda sen xol
0: kon na goor lu mu def ba lijeenté ba jox la rek
1: barka yalla
0: xébal
1: billahi
0: waaw parce que deug
1: wala sa borom ga tamit dem marché gis fa tisi bu rafet
0: jeun
1: indi la nga nako tisi bi neexuma ak waron nga ma jox sama xaaliss
0: waaw waaw
1: to yow lepp daggal sol mu xam ni yow mi li yene la
0: lool day décourager
1: day décourager nit da xam nga amna goor ño xamne fuñu gis tisi bu rafet dañu jeun jox sen soxna
0: waaw deug la
1: mais amna ño xamne bëggu lool
0: nak
1: go jox len xaaliss mo len koy gëna
0: té
1: mu jox la xaaliss ak mu jeun jox la ben la
0: ben la
1: ben la
0: yep ben
1: mais tabaski bu djubse wourne amna borom keur yo xam da ngay len yeureum barke serigne touba mbak dodu ñu lek ba su dodu ñu nelaw ba ba yando
0: dañuy tok rek di xalaat
1: dañuy tok di xalaat
0: xar bi mo koy wata xar
1: barke yalla te gis nga xar ni mbare non la xéré
0: non la xéré ba légui xar ni melo
1: na tay 100000 francs boko jëron tay di jënd xar sona fa da ngay xess bop
0: xar bu ndaw
1: xar ma ngay am bota sax koy taré
0: wourna yalla
1: te def nga ci ñaar fuk juni
0: xar bu ndaw lañ lay
1: da ngay xol lool
0: ñu nan la 100000
1: waaw
0: xar ci bopam mo cher
1: mo cher xar mo cher
0: doole yamul ñepp mënu ñoo yarando
1: dé
0: ñepp yarando wé tamit
1: du bax
0: bu événement joté ñi ñi duñ jaay xar
1: ñi ñi duñ jaay xar
0: doole yamul
1: doole yamul
0: kon nak kenn ku ci ne war nga mëna gor gorlu sa bop
1: amna ño xamna xamuñ ko non dé
0: non non
1: pour ñom
0: wa?
1: Sama nawl bi amna xar dama ko wara am est ce que sa nawl bu jëkkeer ak sa jëkke tollo nañ doole
0: ñu tollo wuñu doole
1: lool nga wara xol
0: tollo wuñu doole dé
1: mais amna jigeen ño xamna nama yalla ba seen bop rek mo len ñom
0: mo len ñom
1: seen bop rek ñom lu seen jëkkeer am ak lu am seen yon neewu
0: ci ñom
1: la seen affaire baax du nonu nak
0: am na xewu nonu
1: adna doxewu nonu
0: ndax yore keur rek dafa metti
1: dépenses dafa metti yo tabaski ka sa événement
0: ah xalé yaangi ci ñom lepp yaangi ci ñom
1: te xam nga suñu bokku jigeen amna ño xam dañu xawa gatt xel sona fat te gis nga neena jamono ji xamu lan mo jafé way du yéré
0: dedet
1: gis nga kenn ku nek sa batan la ci yol la ca nek barke serigne touba mëno ko sol mëno ko sol
0: boko ubbe sa dangay tiit
1: dangay tiit danga na li nan la def am ko
0: jigeen ñi dañuy ñaw rek
1: dangay ñaw rek
0: jigeen ñi dañuy
1: amna yéré yo xamne yaangi ni duggu sa yaram man mi non keneen non
0: lool mom deug la mo
1: wa mais solo sa borom ke ci yéré pour lan
0: nga
1: gis xol amna ño xamne koorte ñu xoti tabaski ñu xoti magal ñu xoti te xamna ñet tabu événement dañu takalo
0: événement dañu takalo
1: dañu takalo
0: magal nak duñ xoti ben de
1: dedet
0: sama mborom bi
1: hé duñ xoti
0: ñaari yéré wala ba fuk
1: te normalement li nga tabaske war nga ko mëna magalé
0: dañu commencé sol ben
1: bop
0: magal di am
1: semaine barke serigne touba mbak
0: dañuy sol
1: te xol yéré buñ sol nga photo wu duggal
0: dañ ko duggal estati
1: wa di duggal ko estati
0: wala ñu duggal ko tiktok
1: di wane ma ngi wajal magal
0: mu ngi non nak
1: te serigne bi wote magal doxewu nonu
0: non non
1: nga serigne touba magal gi ay pour ay sansé taxul mu wote ko xamul tax mu wote ko pour jaamu yalla ak sante lako yalla borom
0: ak berndel gan
1: ak ben ganni waye ay affaire solo yo taxum wote magal
0: motax bo wote sa ganda
1: wow.
0: xama lumay digal sama morom
1: jigen barke yalla
0: so wote magal ba say gan ñew
1: waw
0: takal sa ndig ba mu deugar
1: kesse
0: la xa say
1: barke serigne
0: liggey
1: teral ganni
0: jox say gan ñu lek
1: waw
0: jox say gan ñu nan bu tal solo bu tal simbe
1: amna ño xam solo rek
0: passé nak bu la nexe nga def sa sotin comme ni jigen ñi def
1: deug yalla wa
0: jox say photo def sa sañ say rafet
1: mu jeex tak
0: mais lepp bu la dara ñor na la gan ñi ñor rek
1: kesse kesse duñ ko def
0: ci morom jigen ñi bu magal joté
1: barke yalla
0: ñu bayyi fa liggey bi bayyi fa lepp nan dañuy
1: sañ barke serigne touba mbay
0: bu ba gan ñi sax duñu nek à l'aise
1: même tabaski gis donc amna ño xam ni fukki bu ba juroom ñet dañ ko jënd bu xeye ni suba gi ni dañ solo ben duggal
0: deug la
1: buñ né may lek yapp solo ben duggal bu ñaña par solo ben duggal takusan
0: ba guddi dañuy solo
1: xam nga son fat na ma yal jégué amna ci lo xam yak la
0: yak la
1: te fi réew mi toll mom yak laaju ko
0: dafa xewi
1: ndax xaaliss amut dëkk bi metti na yëf yi dëgër na kon il faut kenn ku nekk yaa waroon économiser la nga yor sekkanal sa borom kër su ko defee ngeen dund ci jaam ak salaam tabaski benn bis la jëru ray sa bopp yow boo añee ba pare jeex na gis nga ki ray xarum 1 million ak ray xarum fukki jun ñoo yem yàpp yàpp la
0: rek
1: kenn du xam ne kii 1 million rey kenn xam 500 000 la rey waaw biir du fen te yàpp yàpp la rek yàpp yàpp
0: la boo paree naan sa ndox doo ñëw ne kii du ñëw ne man lii laa lekk
1: wax dëgg yàlla
0: waaw mais nañu sutural suñu jëkkër yi
1: sutural
0: suñu bopp
1: ba pare xam nga li ma gën a metti na jour tabaski kenn ku ne génn saxaat yi yóbbu ca mbedd mi loolu mën naa ñàkk
0: dañuy wanewu
1: maanaam loolu mën naa ñàkk
0: wanewu rek mais xar mën na yem ci biir
1: kër compresse am xar mu ndaw doo ko génne
0: xar mën na yem ci biir kër
1: wax dëgg yàlla
0: jaru sa muy génn
1: si lay wut ci waaye dañuy sangoom seet kenn ku ne
0: génn biti bu ko defee ko amul nag day complexe
1: day am complexe billahi am na koo xam sa jour ba yi waxoo la xar mu ndaw sa
0: amu ko
1: lu mu jëndee xar amu ko ca mbokk jullitam la ko yaakaar
0: wóor na yàlla
1: barke yàlla
0: dëgg la de
1: muy yow mais am na ñoo xam dañoo yenu affaire ba nga xam te jërëjëf yenu
0: dañ koo yenu ba nga xamante ne
1: adna loo oyofal mu oyof loo diisal nag mu diis
0: loo diisal mu diis
1: waaw suñu mbokk góor ñi yow soon faat jàmbaar lañ
0: jàmbaar lañ
1: mais suñu jigéen ci boobu ñoo doy waar
0: ñoo jàppalewul
1: jigéen ci boobu moo dul doylu
0: jigéen doyluwul
1: loo ko jox lu ne ma ngay séntu leneen
0: leneen lay séntu
1: waaw te tabaski dafa
0: mel jigéen du gërëm am na jigéen yoo xam ne duñu gërëm
1: duñ sant
0: duñu gërëm seen
1: duñ sant waaw liñ naan pro du gërëm ñamu daaw
0: très bien
1: loolu man defal duñ ko gis
0: duñ ko gis
1: dañ naan waaw moo ma ko war a defal dëgg la moo war a defal mais defal day ànd ak cant
0: day ànd ak cant
1: ci sa nit ki bu lay defal nga di ko sant
0: waaw góor
1: day gën a sawar
0: waaw góor Aminata
1: waaw
0: dafa baax si doom
1: day yokk ngóor
0: nit bu lay defal dara day ko ne waaw góor jërëjëf sang bi
1: day yokk ngóor a sax
0: am am bi yokk
1: xool day tax saa su ne
0: neexee tàggal ko santam ñett sant maamam yëpp tàgg ko
1: waaw
0: bu ko defee moom day sawar bu
1: day sawar parce que sëñ tubaab la xool am nañu góor ñoo xam ne soo na faat gis nga tabaski bu jotee ak koriteeg ak bis wala ñemale xoolal seen ginnaaw ba dañuy neloo ba yàndoor ndax dinañ xam ne kii ma yàlla booleen teguma benn coono wàccal na ma lépp man kay man maa ci des lu ma ca def baax na lu ma ci deful baax na loolu la jigéen ñëpp war a def
0: jigéen ñëpp loolu lañ war
1: a waaye duñ ko def
0: duñ ko def
1: de teg sa jëkkër stress
0: waaw
1: lu mu indi nga xeeb ko
0: waaw
1: bu la joxul nga mer
0: loolu
1: du wàllu gor
0: du wàllu gor
1: du wàllu gor
0: gore daal dafa baax
1: sa jëkkër mën na laa ñàkk bañ a jox sa te kenn du ko xam
0: déedéet
1: te kenn du ko xam
0: kenn du ko xam
1: yow am na ñoo xamante ni
0: sutural sa bopp
1: am na ñoo xamante ni bu tabaski jotee soona faat
0: dëgg la
1: dañuy pese ji yàpp
0: waaw
1: barke yàlla parce que njëgu ginnaar samuñu ko dañuy peese ji yàpp ñoo togg te kenn du leen xamal dara
0: loo mel rek am na koo tane
1: noo mel am na koo tane
0: noo mel am na koo
1: tane parce que xanaa amoo du force gis nga boo ko amul wàcc na la
0: wàcc na la
1: wàcc na la
0: nit yaa war a sutural sa
1: yaa war a sutural sa bopp
0: soo amee dara nga dem jënd
1: waa kay
0: bu la sa jëkkër joxee baax na
1: bu la joxul nga xam
0: noonu bu la joxul day mel ni moo la jox
1: waaw
0: yow tey boo jëndee dara sol ko kan mooy taxaw ne sa jëkkër jëndal
1: sa jëkkër jëndal
0: ko xanaa nga waxee ko
1: koo ko waxul du ko xam
0: koo ko waxul du ko xam
1: déedéet
0: nit tamit même si wàllum néeg loo am si lu baax
1: jënda
0: def sa néeg
1: waaw
0: sa jëkkër bu la joxee baax na bu la joxul lépp liggéey moo koy war
1: lépp liggéey moo koy war
0: lépp liggéey moo koy war
1: dëgg la de
0: bu ñu liggéeyi jàppale suñu borom kër
1: mais am na jigéen ñoo xam ne xam nga soon faa tax ñu sonn
0: waaw
1: maanaam dañoo jéemul dara
0: jéemuñu dara
1: maanaam dañoo tayal
0: tayal
1: gis nga nit moom boo tayal sag maas nañ la raw
0: te
1: di nga mere sa bopp
0: dëgg la
1: yow jigéen ji nga xam ne war nga toll nga ci liggéey sa jëkkër tërëwu la
0: waaw
1: waaye yow lekk jug ak tëdd nelaw rek doy na la
0: maanaam benn
1: te bëgg sa jëkkër lépp moo la koy defal
0: benn liggéey jata xeeb
1: waaw
0: nit
1: barke sëñ tubaab
0: baag liggéey bu baax
1: waaw
0: jàppandu si liggéey bu ndaw
1: kese
0: ngay taaba di dem ba yàlla may la liggéey
1: mooy dëgg nag
0: wàññi boo gis si benn lay
1: ci benn lay tàmbalee
0: mais dara tëbu sotti mais am na sama morom jigéen yoo xam ne dañoo complexe
1: dañoo complexe
0: dañ naan du ma jaay café du ma jaay ndox du ma jaay lii
1: bay laa dama fobeere
0: xaar ba am liggéey bu mag
1: te xëy di fobeere sax dafa baax
0: xëy di fobeere baax na
1: la cee fayee léew noolu doom ndax yaa ko moom
0: bu la lewee wala bu demee ba yàlla dimbali la ba nga am xaalis bu bari
1: waaw
0: bu la neexee def sa commerce bu mag
1: te kaay nag gis nga borom alal yii
0: waaw
1: am na ci ñoo xam ne buñ loxee fañ jaar bay si fi doo ko gëm am na ci ñoo xam ci jaay café lañ tàmbalee am ci ñoo xam ci jaay géej am ñoo xam jaay yéet maanaam jaayu ñàkk fay da yo ngay xeeb mooy dem ba jur loo xam ni doo ko xalaat sax
0: doo ko xalaat sax
1: doo ko xalaat
0: lu gis rek
1: moo tax gis nga xaar boo commerçant yu mag yi fañ tàmbale woo buñ la ko waxoon da nga naan déedéet
0: waxee fu ñu jaar da nga naan
1: danga naan déedéet te gis nga tey yàlla dara na
0: am xaalis de xaalis doo tëb-tëb rek yàlla may
1: déedéet moo tax gis nga comme ni nga wax àddina dara jarul xeeb
0: dara jarul xeeb
1: jaay café sa jarul xeeb
0: déedéet
1: jaay bañ a jarul xeeb
0: jarul xeeb
1: ndax mën naa dem ba jur loo xam doo ko
0: foofu loolu muy jur nag doo xam lan la
1: doo ko xam
0: boo toogee ba am da nga naan ah man ndeke fii laa jaaroon
1: wallaahi
0: ndeke fii laa jaaroon
1: xam nga liggéey lu ci am solo lu lew tabarkeel
0: kese
1: li ngay liggéey na lew tabarkeel bu ko defee yàlla suñu borom moo ci teg loxo
0: waaw waaw moo
1: ci teg loxo da ngay góorgóorlu mooy taxa doon
0: góorgóorlu de
1: waaye toog fi nga toog rek sa jëkkër lu mu indi nga xeeb
0: waaw
1: xamoo nu mu def ba am ko xamoo fu mu jóge
0: ah déedéet
1: yow kooku wax dëgg yàlla dañ laa war a
0: dugal ci luk sax nag àlla
1: ah àlla xanaa
0: maa ngi lay nuyu borom ndox yi
1: àlla mu lakkale
0: àlla suñu xarit
1: ma nag àlla mu lakkale ni ma
0: lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la jox sa
1: àlla borom baax la nag
0: di nuyu waa garage bee ñoom Baye Zale tout
1: ah garage bële waaw
0: sama càmmiñ yi ba passé au sang ba si kaw
1: kam ah d' accord waaw
0: waaw garage bii ñoom
1: ndeysaan
0: jili tolier nuyu naa ñëpp
1: billahi
0: sama càmmiñ yu baax
1: ñoom suñu mbokk góor ñu góorgóorlu leen nag dana baax
0: de góorgóorlu leen góorgóorlooy tax
1: tabaski bi ñett na leen mais lépp dana baax
0: lépp day baax incha
1: allah bu soobee yàlla
0: baax
1: soxna yi dinañ ci japp nak
0: dinañ ci japp
1: inshallah bu sobe yalla dañ ci wara japp sax
0: buñ ko déggé xana dinañ ci mëna japp
1: deug yalla
0: japp len ci bu baax
1: deug la di
0: japp len suñu ciami
1: amna ko xam sa xeyna amana ñak nga japp gi xeyna dafa amul xel ku ko diggal wala dara mais su déggé waxtaan mi xelam dana ko elbeuti
0: deug la
1: dina ñi ka niñu waxtaan amna solo kon man kat na gor golu defal sama borom keur li mo la gis nga waxtaan yi melni son fa da fay am solo ndax yegga ci ko xamantene da doon nelaw te yew wuton wala amana bëggon na dafa borom keur mais xamul yoon bu mu jaar mais yeeng ko ta tek nga ko ci yoon kon lool non dafa baax
0: waxtan bi amna ci solo parce que ñu bari xamuñu woon
1: ñu bari xamuñu
0: ko yaakarone ni ñuy doxale rek moy aduna
1: moy aduna
0: te aduna mom bala nga xam fo ngay waxtan ak say moromu ci
1: deug la
0: te li ñuy def ni tem bi amna solo lool
1: amna solo torop
0: ñi nala woon dinañ yew
1: barka yalla
0: ñi xamul woon dinañ xam
1: dinañ xam
0: yete la
1: waaw yete
0: kon nak jigen ñi deglu len bu baax suñu waxtan bi amna solo lool
1: deug la deug la
0: té len jappalé sen borom kër
1: té dëgg la
0: waaw
1: xam nga ba paral gis nga sonu faati gis nga jigen dañu waron gor gorlu sen bop ndax jigen yalla da ko cëral
0: dëgg la
1: té jigen yalla da ko fonku
0: dëgg la
1: té société bi jigen daf ci am doolé lool am cër bu len yalla dox mais dafa mel dañ ko xawa sagané
0: dëgg la
1: na gis nga kër jigen nako yor
0: waaw
1: société bi sax la wax na jigen nako yor
0: jigen nako yor
1: né naam dëgg la gor jigen na gor xam nga bu xéy day wuti mais jigen moy def ci kër ga moy topto njabot gi lu fa bax moko bax lu fa safano moko safano moy recevoir gal moy def lepp kon toga yow dang ko wara yo
0: yok waaw
1: defra sa togay bam bax
0: lu
1: sa borom keur indi ben bo ci mané tek fuk nga tek ci fuk
0: bo ci mané tek fuk def tek ci fuk
1: tek ci fuk lo day bax sax
0: lo am indi ci keur gi
1: day
0: defal keur gi rek
1: day defal keur gi
0: sa borom keur
1: tay
0: lo def ci keur gi comme lima wax sank
1: rek waaw
0: boko jëlé sax dañu yaakaar sa borom keur ko jënd
1: deug la
0: mom tamit bu amé dara day sawar doli la
1: day sawar doli la
0: day xamné sama soxna ci kat jambar la
1: jambar la té borom sax bo ko défé sa borom keur sa borom ko défé na sag la
0: sutura la
1: sutura la
0: sutura la ku ñëw fofu kan mo naan la sama jëkkeur jënd
1: gis nga sona faat gis nga jigen ju baax day sagal jëkkeuram
0: deug la
1: jigen ju baax day sagal borom keuram nim ko sagalé moy yam ci ay loxom
0: waaw
1: bu né dédd mu né dédd su né waaw mu né waaw su né bul dem tok na demal ma dem dégg ndigal
0: lool
1: mom mo jitu ci lepp
0: day deg ndik
1: lool mom soko jital li ci res mom ay detail
0: boko defé rek di nga mëna sey
1: boko defé di nga mëna sey
0: mais
1: jigen nga xam bu la sa jigen dikkar né ben
0: nga ko tok na boko defé
1: wa sonu yow nama yalla jéggal soxna fati événement tamit lu ci jar fay
0: moma jaar
1: amna ñu xam dañuy fay ndax seen jëkë ñak lu leen jox
0: wa lool xam aduna rek est ce wara fi jigen la mané ko ñak xam aduna rek
1: waaw
0: jaru fay
1: jaru fay
0: légui bu tabassi passé do rus
1: moma jaaxal
0: loy wax
1: nga gis ñoo xam xol dañuy jappandi seen jëkë di xex ak mom
0: deug la bu passé da ngay rus
1: barké serigne touba mbay
0: lepp lepp tabaské ko waral
1: lepp tabaské ko waral matuko
0: ben
1: bis rek la
0: fekke bi rek
1: yow buñ añé rer mu jeex
0: gis nga fekke bi rek
1: waaw
0: momata ñaan
1: momata ñaan
0: amna ñu ne ci hôpital yi
1: barké serigne touba mbay
0: téwé tabaski
1: barké yalla
0: té téwé wuñ ko
1: amna ñu ko fekkon daw fekku
0: ko rek yalla fëgg seen bop wa auto yi
1: amna ñu xam sa manam fekke nañ ko té taluñu ko
0: té taluñu ko
1: waaw
0: amna ñu xamne bëggon nañ ko fekke atbité fekke wuñ
1: barké serigne touba mbay
0: kon nak doomu adama
1: waaw
0: lula yalla may rek
1: waaw
0: guddu fan ak wërgu yaram
1: kessé
0: santé ko suñu borom
1: santé ko suñu borom ta xam lepp lo doli bénéfice la
0: waye ay défaloma li
1: waaw
0: dina mer wala défaloma li damay dem
1: moma jaax
0: jigen bu baax du défé
1: deug yalla nga gis ko xamne day ñëw naan man de sama soxna dama méré ndax ñak ko jox nangam ak nangam lolu xam gatt xel mo koy def
0: gatt xel dongul
1: ndax tabaski xam nga dafa met ci tout suñu goor ñi wara fi bari na charte yi bari na li ci aju dafa bari
0: torop
1: bo jëndé xar xot sa njabo loy deseti
0: dara
1: ak dépense ba ndugum mi dafa cher
0: dara doko deseti
1: am nga sako soble ak sako pomiter donc xaliss la ak ndugum sewma lepp xaliss mo koy def
0: diwlin bi nak
1: ak diwlin bi waaw
0: bi ñewagul
1: te lepp cher
0: te boisson bi legi dañ ko ciy bolé
1: dañ ko ciy bolé di
0: boisson yi
1: waaw waaw
0: ñuy nan añ buñu réré ñu nan
1: buñ nga réré nan buñu déké sax añ
0: te buñu xeyé lendemain bi laax kër yépp laax lañu
1: kër yépp laax lañu
0: te loolu lepp féré la
1: te loolu féré la
0: kon nak nañu jappal suñu borom kër rek
1: nañ jappal suñu borom kër
0: suñu borom kër
1: te yaxanal gi bañ ko yaq nga gis ko xamne soxna faati borom kërëm day jënd xar danaka man naane buñ ca lekké jour tabaski mu jeex da ca dess lepp mu def ko ay sam di joxe
0: yow
1: ña nga jox am nañu xar comme yow
0: waaw
1: do ko dañ sa frigo
0: yaqate la
1: bu passé ngeen diko dañ jaar sa borom kër
0: loolo yaq
1: na loolu tam war nañ ci wax
0: war nañ ci wax
1: war nañ ci wax
0: ña ngay jox man dal dimbalé xama ka la mëna dimbalé
1: ku neew doole ku amul kay waye fekk ko xamne mo leppale nga diko doli
0: dimbali ko am boko defé yak la
1: yak la
0: parce que yow da ngay gis ko wara dimbali koko jara dimbali
1: koko mo jara dimbali ki nga xamne bu agne du leer wala bala lek soldat dug ci mbok jul tamit koko moko yallo
0: koko ko yellol de
1: waye duñ ko def
0: par
1: mbous mbous mbous joxe lepp
0: sa xar boko talé ce jour
1: wa
0: bu passé ñepp di économiser sen xar yow nga ci sa xar
1: waaw yo yap boko beugé tok dang ko jënd
0: waaw lu yëtt
1: lool lool lan moko
0: jëf dama yété dé
1: é gis na lool dé
0: tak yap yi ci mbous mbousé ko
1: barké serigne diko joxé ji
0: diko waruñu ko joxé dañ ko wara mbousé duggal ko ci frigo yi
1: waaw kay
0: ah nama yalla ba ci ñima ko
1: ñëw é moy dëgg sax nak
0: ñi am
1: yow gis nga soona faat nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg
0: joxé mom
1: gis nga yap mom bu dé yap mom ju tabaskom ken soxlo yap ndax ken ko reeng sa xar ko bi frigo mi yap wa nga fess del
0: deug la
1: yow nga jeul sa yap len ko doli pour lan
0: dedet
1: leg bu passé nga diko soxlo wat
0: waaw dang koy soxlo
1: lolou yak
0: waaw yak
1: lolou yak la
0: demal
1: lolou nak beug na nga ñax suñu mbokk jigeen ñu baax
0: sofat yak ko kay war nañ ko baye mo
1: waaw leg lo ci ñax suñu mbokk jigeen
0: dal bañuma ñi dox ba sama mbokk jigeen ñi dal lima len di ñax
1: waaw
0: ngen baye yak gi
1: hmm
0: bañuma ñi dugg ba ci biir kër di
1: ma jamono du jamono yak
0: de yelwaan
1: hmm
0: ñoñu mom ay neew di dole
1: waaw ñoñ man la len dox
0: jox
1: hmm
0: mais duma dem xol ko xamne ni moma tane fouf
1: waaw
0: ma jël sama ndawa diko ko jox
1: wax deug yalla
0: passé moy bëgg togg duma am luma togg
1: waaw
0: kon nak jigeen ni fakk ñu yewu nak
1: les ka nga joxon mo mag ci frigo di togg mom
0: day togg yow nga togg di xolé
1: yow nga togg di xolé
0: lol tamit
1: lol man na ñak de
0: tam na ñak
1: mom kay doyna war mom xam nga li ci aju lepp dafa bari
0: dafa bari
1: li ci xew lepp lepp kenn mën ko wax lepp morom mbokk soxna yi la
0: deug la
1: day ko xam day ñoo taxaw bu ñu réy yapp paré bam den lamuy togg paré diw mën ta ñak mbuss diw mën ta ñak mu sédro ko bay xar mi jeex
0: tak mussel yep
1: mussel yep
0: yep
1: lol mo meuna ñak
0: mo meuna ñak
1: yow ki nga xamne ni leer na ki bu agne du reer kokum loko jox mom tiyaba la
0: tiyaba la
1: te yalla sax da nga ci am yalla am ci yonenti ndax dimbali ndo jole mom yalla moko ndeuk santane te yalla moko ndeuk beug
0: tiyaba sax
1: gis nga dimbal na ci fekk loxol borom
0: deug la
1: ak dimbal kaka yeyo
0: deug la
1: dimbal mboko jox dang koy jox ki nga xamne moko yallo
0: moko yallo
1: mais ki nga xamne mo la eppele nga diko dole amul sens
0: ko la eppele boko dole le sax amul sens
1: amul sens
0: mom bo deme sa dina la retan
1: dina la retan xam nga lolou lañ nane yak bu jël gan mi ngi mel nga am gan war ko jox yak bërem jox ko keneen
0: waaw
1: lolou amul sens
0: amul sens da la retan sax
1: tepp ki nga xamne mo nga ko wara jox
0: jegan ko ma jegané lañ koy wax
1: waaw
0: olof yi di nan jeg du jegané
1: jegané la waaw
0: jegané fa nga wara joxe dem joxe feneen
1: dem joxe feneen
0: lolou kay amul sens
1: lolou amul sens
0: du yon de mom
1: billahi mom dal doyna war dal tabaski bi dal djubna yal nañ ko fekke jam salam to suñu mbokk jigen yi am yermane
0: amin amin
1: ya bi yoramal lepp da xam dekk bi neexul
0: neexul
1: xaliss ci bo mo amul soxla fati
0: xaliss amul
1: xaliss amul balan ko am li ngay daj da ngay son
0: xaliss amul
1: da nga gis borom keur yo xamne ni dañuy xey su bobu ngone seni place duñ gis ko len defalal ma wala jaay ma niñ xeyo non lañuy wacce
0: non lañuy ñibi
1: wacce duñ andi dara su ko dayo indi wo dara par ñu dolle stress man na ñak
0: day metti
1: yi nga sa borom keur man na ñew du indi dara ak yi nang koy accueillire ak nang koy dalel xol day mel inna million
0: day mel inna million
1: lam ñakul sa wurne da
0: koy
1: la di fa
0: may ko ndox mu sedd
1: mu naan waaw may ko ndox mu sedd mu naan
0: ah raxasal ko ay tankam
1: raxasal ko ay tankam bëssal ko yaram waccel ko cionam jox ko mu lek
0: su jox day mel ay million nga ko jox
1: barke serigne touba
0: mbay boko maye jam rek
1: gor boko maye jam nang koy may lepp
0: ko lepp
1: gisoo gor bu ñe ak stress bi yaw yami soxnam ya ko
0: wone bu ñe nga fekk ci ko
1: waaw
0: day gëna
1: lool man na yobu xel sax
0: yobu xel
1: lool man na yobu sax xel
0: yobu xel gor bu ñe liggey ba wacc dalal
1: waaw dalal ko ndax xamoo yo num wacce
0: ndox mu sedd
1: ak num nekkoon ci place ba
0: ay ko ba mu dal nak
1: kay
0: da ñew laaj ko nak journée tay
1: waxtaan ak mom
0: no xeyé
1: wax sa wax du neex
0: gor bo du waxtaan ak mom do xam
1: do xam
0: du la wax
1: ba paré sey xam nga dafa wara am communication sey buñ du communiquer du neex
0: bu du communiquer
1: indi wad di communiquer do communication bi lepp ku jigen ki moko wara indi
0: moko indi
1: ndax bu gor gi wacce ya ko wara dal waxtaan ak mom
0: deug la ya ko wara dal
1: delo siko
0: deug la
1: ndax xama gor mom bu xeyé ba wacce beugulum yobbu kërëm bu amul day naxé dé
0: day naxé
1: mais bu ñew yoy yeb ya koy wacce
0: billahi
1: ya koy soulager
0: sama ben copine momi tiktoker la comme yi ñuy liggéey lay def
1: wa
0: sira alimatu camara nuy na la ngi dakar momit lool lay wax
1: wa
0: da nan sa jëkkeur bu ñëwé ne kecc nga ne kecc
1: wa
0: communication du fa am
1: du fa am
0: yow sa jëkkeur bu bañé waxtaan ak yow fexel ne ko
1: wa micro
0: sar bi fexel ne ko sar bi nan lañ koy taré
1: jeexna
0: fatia nan lañ koy nan lañ ci wax bu ko difé sa jëkkeur débat commencé na débat
1: wa
0: sulina débat di wax ak
1: yow da di faté estra do waccale
0: won keuj nga ne keuj
1: waw
0: lolou neexal neeg bi
1: du neex mom
0: neeg mom jigen nakoy neexal
1: barka yalla
0: kon nak nañu jappale suñu borom keuri
1: deug la
0: di communiquer ak ñom
1: di
0: waxtaan ak ñom
1: deug la di
0: waw lolou mom amna solo lolou
1: da ngay gis ko xamne yow soxna fati day wacc ñaar dërëm yi gën tuttu duko waccale bu xeye soxna ma ko joxel dépense kuy xam
0: ken
1: ma samba du xam ma demba du xam
0: koko waxul duko xam
1: koko waxul duko xam
0: koko waxul duko xam
1: su ko def ku gor ka day gëna sawar
0: day gëna sawar
1: day gëna sawar
0: mais
1: su fekke dafa ñew indi wu dara nga doliko stress do xep ko wax ju bari
0: waaw
1: koko boba numuy def day jaxlé
0: day jaxlé
1: gis kuko defal
0: du sawara ñu
1: gis gor go xamne bu wacce wuré ya fu na dafa taxawal du yakamte ak gërem
0: mom la la bëgg
1: ndax su fekke gayna amna gayna go koy xaar ci kër ga
0: mu ngi non
1: bu excel
0: amna gor ñoo xamne nama yalla bal dañuy téla wacc nak
1: barka yalla
0: mais dañuy taxawal fu ne lañuy dem
1: barka serigne touba
0: garage bu ne ñu taxaw
1: billah
0: pour rek ray temps bi pour buñu démé
1: sen copain bu dañu jadd fa
0: pour buñu démé temps tout lañuy am temps bi rek tedd ndax sen jabar duñ leen may jamm
1: barka yalla
0: duñ leen may salam
1: dedet
0: goor bu ñëw dang koy dalal
1: wax deug yalla
0: may ko jam may ko salam akay
1: laaj ko nak massa ciona
0: massa ciona
1: may ko ndox mu sedd
0: may ko ndox mu sedd
1: sa jëkkeur waccio xam nga liñ ko wara ñëk may ndox mu sedd
0: moy deug nak
1: ndax day sonta day mar
0: bobu mo wara ñëkke
1: mo wara ñëkke
0: mais sa jëkkeur ñëw nga koy xool ay bët
1: waaw
0: bañ nako bu démé liggéey bala mo ñëw rek jënd bu ré amo frigo
1: jënd
0: glace
1: waaw
0: def ci glace
1: def ci glace
0: bu déggé mu ñëw rek jël glace
1: sedd
0: fekk mu tok ak foko mënti fekk mu tok
1: deug yalla
0: tak ndox mu sedd
1: waaw
0: dalal
1: bu ñëwé may ko ndox mu sedd guuy waxtaan ak mom ne ko demal sang wacc sa ciona bu sang ko paré nga taalé ko rër bi
0: bu rëré ba
1: mu rër ngeen waxtaan waaw
0: bu ko défé entente day am
1: mu
0: nebeutu won lepp dina feñ
1: barké Serigne Touba Mbacké
0: no bëggoon xam ci mom ding ko xam ci mom
1: dëgg la mais amna jigéen ñu mel non mais bari wul nak fi jamono toll bari wul
0: non non bari
1: wul soone ben ba la nga né ñaar dina yag
0: day yag
1: amna jigéen ñu xam ni mom ñoraw sa gaynde
0: ñoraw gaynde dé
1: barké gaynde ci dëgg al amna jigéen ño xam ñoko raw
0: xulo guddi xulo
1: mais xam nga lool nak gis nga lool non day dam moral go pa day wañi mbëggel
0: day wañi mbëggel
1: yo xam day wañi mbeugël
0: deug la
1: da ngay dem ba sa jëkkeer bu la bëggoon bëggël yépp day roccé
0: ko day roccé ko
1: à 100%
0: parce que
1: bu lay xol benen bëtt da lay xol bu du bëttu mbeugël
0: parce que da lay énal su lay xol
1: ta fekk lepp ya ko yobé sa bop
0: da lay bëgg dé mais su lay xol mbeugël du la xolé bëttu
1: mbeugël bëttu mbeugël benen bëtt da lay xolé
0: té énal bu amé ci ci digënté rek sey bi neexatu
1: da nga na sey bu fu mbeugël amatu dara amatu
0: fa dara du fa amati
1: lepp sey mbeugël moko waral lal
0: mbeugël do nga ko waral
1: sa jëkkeer da nga ko war def lo xam sax jour da lay gëna bëgg
0: lepp
1: mais sax jour def lo xam sa mbeugël day wañi
0: deug la yërmandé da ci baax
1: lool dafa doy war
0: yeureum suñu goor ñi
1: am ñoo xam amuñu yeurmande de
0: fook ñu yeureum suñu goor
1: amna ñoo xamne amuñu yeurmande
0: nit goor boku yeureumulé doko mëna jappalé
1: deug la
0: fook nga koy yeureum
1: fook nga yeureum ko
0: yeureum bi nay jitu
1: yeureum bi jitu xolol yeurmande mom moy lepp bu ci xasse am rek li dess lepp graw
0: mais foko yeureumul doko mu ñaan
1: dedet
0: fook ñu yeureum
1: fook ñu yeureumante
0: fook ñu yeureum
1: fook ñu yeureumante ndax aduna mom liñ la daan daju suuf
0: deug la
1: tay tamit doolo tolowut ta yalla dafa seggal ta tolowut gis nga doomu adamay tolowuñ ñi dañu gatt ñi ndjol ñi xex ñi ñuul gis nga ni doomu adamay wuté non la am am wuté day gis ko xamne yalla dako wërsegal mu am tuuti am ko xam yalla dako may lu na gañ am ko xamne farul am dara am ki farul am dara kok mom ñepp ko tané kok mom ku xol ci mom rek yakarna du metti
0: du metti
1: mais duñ ko def
0: nga mëna gorgol lu bax ci
1: sax dena sax jour lay xëccu rek sétal ci ki nga xamné amuko
0: mu ngi nonu
1: delu ci sa xel
0: no mel rek amna ko tane
1: amna ko tane
0: no mel
1: amna ko tane amna sa mbokk jigen bo xamné ay yéré balako sol dañ ko ko may
0: mi ngi non
1: dal balako sol dañ ko ko may
0: mi ngi non
1: diw balako am dañ ko ko may te yow lepp yang koy amal sa bop
0: yang koy amal
1: sa borom ke dilako jox nga diko am sa bop
0: do sante yalla
1: do sante yalla
0: da ngay sante yalla bu
1: baaw gis ni bo sétal ci ki nga tane da ngay sante
0: bo xolé ki nga tane
1: lepp loy def rek xalaata sa ginaaw xol ki nga tane
0: deug la
1: amna to ko tane
0: fi yeg yaangi xol doomu adam
1: waaw
0: do sey sey bu baax
1: dedet
0: do doxali ndoxlu bu
1: baax dedet
0: te nga dekkal do nek ak ñom ci nekkin bu baax
1: dedet dedet
0: parce que yow da ngay jël sa bëb bi tek ko ci nga ka xamné ni mo la tane
1: fouf waaw
0: yow legi lool boko amulé nga commencé enal sa jëkkeur
1: waaw
0: mala nga enal ñi nga dëkkal
1: barké yalla
0: motax nit lo gis rek
1: waaw
0: sa bëtt yi xol ko ci sa jëm bop bi
1: moy dëgg
0: bu xol bul gis
1: dedet
0: yow sa jëm ji na la
1: doy dégg ñu ne kenn ko la nga am na la doy
0: très bien
1: kenn ko la nga am na la doy
0: am na la doy
1: barké yalla
0: mais fi ak yaangi xol doomu adama rek
1: dëgg la di
0: xol sa bëtt bi ko nga xamné mo lu supérieur fouf
1: waaw
0: na yalla do jotti méré nit
1: amna ben jigen bu do netal né dafa am ko xam dé sa né koku jigenu sékkat jigenu jambar nek ay wujju pel comme li ma do expliquer ni rek
0: waaw
1: né na séri jëkkeur ma sha Allah ku né am ñi ñu xoti leen jess ne ñi gani la ñi burad lu nek neenam complexe la am neenam valam bam am la dag robam bu rafet bu simple ñu and ak mom photo ak ñom sansé gëm bopam bu bëgg dé
0: té ñepp koy naw
1: té ñepp koy naw
0: ñepp koy
1: naw ñi jess ne lañ sol mais yobul luñ ko ko la am sol nako
0: amul mais sonalu jëkkeur
1: barké Serigne Touba Mbacké
0: té lamu am rek la def xana xamo ñoñu lañu gëna respecté lañu gëna respecté
1: gis ko suñ ko suko jigé ñon ñepp doon def kon kër yi day neex
0: kër yi day neex
1: ben problème du am
0: mais yow ne nga bala nga solu rek fa nga xulo
1: waaw
0: wala nga jotté sa jëkkeur poñanté ci
1: ba ñëpp atté
0: la dooro sol
1: nga dooro sol
0: yeeyo lool bu la ko joxé boko solo ban sans ya
1: dooto am sans ba pay solo dootul sol ba dootul neex
0: xam nga ku ñuy gëna naw
1: waaw
0: jigen bu tok mu ñëel ci kërëm
1: wa kay
0: lu mu am jox la
1: lu mu am jox la
0: lu mu amul ñu xamné yow femme brave nga
1: wa kay
0: ñafé nga ba dem jëndali sa
1: lool moy dëgg sax
0: fofu lañuy gëna respecté
1: dëgg la
0: eh nit ñi dofu ñu nak
1: dé
0: da nga yaakaar nit ñi lo nekké duñ ko xam
1: baña xam
0: lo nekké dañ koy xam
1: dëgg la
0: boy gor gorlu dañ lay japp xamné né yow femme brave nga
1: wa kay
0: mais bo nekké sonu sa jëkkeur final ko
1: waaw
0: dañ koy xam
1: dañ koy xam
0: ko rom do saf kenn
1: mais
0: nit da ngay doylu
1: ba paré xam nga liñ nan djék seyna balambal dom te yugu ci dara way jek seyna ba jay dom te yugu ci dara na amna jigen ño xam soxna fa tay ji so amon dom jugo di nga gis jigen sekkat bo xamni da ngay bëgg sa dom jugo tak domam da nga nan ki dom suma ko jël sekkat le don tax yaam sekkat la ba du set nga deg lool mais di nga gis jigen jo xamanteni yow xalaato sa dom tak domam da nga gi xamne ki gaay dala bu dom ñu gaay dalay don
0: da nan ni la dan fitnalé jëkërëm
1: jeexna
0: kon duma ko may sama dom
1: jeexna tak
0: motax goor ñu fa ñu leen di dalal
1: fo ñu leen di dalal
0: fo ñu leen di dalal di leen muñal
1: ñi leen di dalal da nga am nga soxna fat dama yalla ba gis nga jamono ji
0: waa
1: dañu tollu ci jamono bo xam jigen da nan yacc jël lepp mbek ko ci go tollu ci jamono
0: do
1: gis nga su go sa jëkkeur bu defé ben defal ben comme bo wala nga def ñaar
0: deug la
1: waye lepp sa borom kër
0: boko bëggé xaar
1: lool munte nek
0: da ngay dëkk ci
1: da ngay am lo xam ya koy def ñëfël sa bop amal ko
0: sa bop sa bop ba mu fekk
1: sé defal ko sa bop sa jëkkeur xamné yow mi kat so tollu bari go mais li nga tollo yang koy def
0: très bien
1: xam nga ki defa tut tut ko bamé lu bari duma ta wax
0: aminata
1: waaw
0: boy ñëfël sa bop
1: waaw
0: mu leer na ne li yaa ko am yaa ko jënd sa bopp.
1: Waaw
0: luñ la may day doon bénéficiaire.
1: Dëgg la
0: doo ko gëmee sax.
1: Dëgg la
0: parce que da nga naan ah man kat maa ngi ut di def sama bopp.
1: Billahi
0: ñëw may ma dara luñ la may da nga koy naw.
1: Dëgg la
0: mais soo dul liggéey. Yow luñ la may da nga koy xeeb.
1: Dëgg la
0: parce que la nga waroon soxla lépp yaa ngi ko jël wér ko ci sa borom kër.
1: Billahi
0: mais su fekkee la nga soxla yaa ngi koy liggéey di ko ñafeel sa bopp.
1: Dëgg la
0: kon luñ la may day doon bénéficiaire.
1: Billahi
0: nit ñi nag loolu lañ muusul côté boobu.
1: Loolu lañ muusul côté boobu.
0: Côté boobu muusul.
1: Léeg-léeg tam soxna Fatick nga dugg ci néeg jigéen. macha allah dara du fa mag nga naw ko naw jëkkëram.
0: Dëgg la
1: kii de jëkkër lu am jox ko fekk moo ko wutal boppam lépp.
0: Loolu jàmbaar
1: wala gis jigéen yoo xam day teggi nattam som ba am maana.
0: Waaw
1: jox ko jëkkër ne ko da nga wutal ma la ak armoire ñu sagoo ko.
0: Dëgg la
1: sa jëkkër ji la ak armoire indi ñëpp yaakaar ne moo la ko jëndal.
0: Loolu lépp
1: te fekk yow yaa ko jox.
0: Loolu lépp
1: loolu lépp ci xeesu jàppalante la rek.
0: Jàppalante la
1: jàppalante la
0: te sa jëkkër da lay ñaanal. Te loolu suñu borom gëmul ne la.
1: Te sa jëkkër da leen lii moo la ko waroon defal te amu ko.
0: Borom lépp mu ngi koy gis.
1: Waaw
0: te bu boobaa dina la ko fay.
1: Dina la ko fay
0: lépp loo def.
1: Bu ko defee sa jëkkër kat dina ne kii kat lii ma ko waroon defal amuma ko.
0: Dëgg
1: man tam naa góor-góor ba jéem ko defal lu mel ni wala lu ko xaw a jege.
0: Dëgg la
1: ndax amuma ko te am na ko defal ko boppam.
0: Waaw
1: xam nga yow gis nga sa néeg bu jekkee sa sagu jëkkër sa sag la. Ndax kenn du ko xam.
0: Ban jigéen mooy dugg sa néeg.
1: Waaw
0: mu jekk. Wala jekkul ñu ne jëkkëram def ko.
1: Def
0: bu jekkee dañ naan jëkkëram a ko def.
1: Jëkkëram a ko def. Lal ak armoire ko fa lépp ñoo ko jënd seen bopp.
0: Jëkkëram a ko def.
1: Barke sëñ
0: Touba. Moo tax am si lu rafet.
1: Waaw
0: ak lu baax jënd def.
1: Yow sa sagu jëkkër.
0: Du xaar sa jëkkër.
1: Waaw. gis nga jëkkër soxna Fat dañ koy sagal.
0: Man contre naa loolu.
1: Jëkkër dañ koy sagal.
0: Man soxna Aminata.
1: waaw
0: man am na yoo xam ne du ma ci xaar sama borom kër.
1: te muy dëgg.
0: barki Seydina Mohamed.
1: mooy dëgg de.
0: li may wax nii. du ma ci xaar sama borom kër. amaana mu may defaral nag.
1: waaw
0: maa ngi sant yàlla bu baax.
1: dëgg la
0: mais nag. damay liggéey.
1: xam nga dafa am sax lu
0: damay liggéey ba keroog mu fekk si ma di ma jàppale.
1: dëgg la
0: ñu àndandoo. di defandoo mais bul xaar dara sa borom kër.
1: déedéedéedéedéedéed.
0: jigéen bu koy def yaa ngi si heure bu.
1: yaa ngi ci heure dëgg la. te xam nga soxna Fat ni ñu ko waxee rek. maanaam jamono dafa neexul neex goo xamante ni. xam nga jigéen dafa bari soxla.
0: dëgg
1: la te soxla jigéen yëpp góor mënu koo faj.
0: déedéet
1: faaw am na ci loo xam yaa koy fajal sa soxla.
0: yaa koy fajal sa bopp dëgg
1: la ne boo bëggee jël lépp yëpp ko góor gi da ngay sonn.
0: da ngay sonn
1: te góor gi amu ko.
0: amu ko de
1: bañu ko mais amu ko.
0: dëgg la
1: jamono ji moo laajul loolu.
0: jamono bee laajul loolu
1: il faut que di nga am yoo xam da nga koy bàyyi mu nelaw.
0: dëgg la
1: tax te xam du mën a ñàkk.
0: da ngay bàyyi mu
1: ndax góor moom la am rek lay defar.
0: la lay defal
1: du la jox lu mu amut.
0: déedéet
1: du la jox lu amut. góor soo ko laajee joxu la xam ne dafa amul.
0: boo ko bëggee def sax da nga koy sonal si finnaare. da nga koy finnaare mais du la ko jox.
1: barke yaa
0: ngeen di ñaawoo.
1: dëgg la di.
0: balaa caag.
1: mu yow
0: na rafet rek.
1: dëgg la de.
0: su amee da
1: ngay gis koo xam ne nii sax
0: mu jox la bu amul ngeen waxtaanee ko.
1: da ngay gis koo xam ne sax yow soxna Fat day am ci liyaanu xaram bu jaay xar.
0: waaw
1: mu dem yëkkati avance jox ko.
0: waaw
1: kooko jox ko xar. wala mu dem mu leb ko du yor dara mu jox ko xar.
0: waaw
1: muy nekk sa jabar rek du xam nu mu demee te du la ko wax.
0: du ko xam
1: su ko defee nga ñëw ne di ko finnaar fekk yow kii xar mi indi sax matut. da ko lépp wala da ko joxe avance.
0: léegi yow sa jëkkër ñëw nga koy xeebal xaram.
1: nga koy xeebal xaram.
0: da nga ko sa xar bu tuuti.
1: te lam joxe matut.
0: sa xar
1: wala amaana joxewul dara.
0: loolu mooy découragé loo góor.
1: loolu mooy découragé loo góor.
0: te xoolal waa góor yooyu.
1: barke Serigne Touba Mbacke.
0: góor góor góor lu bari indi xar ñëw.
1: bari na góor ñuy yow xar seen xol. bari na góor ñuy yow xar soxna Fat seen kër.
0: waaw
1: te xar mooma yàlla xam na ne ku ma tegal kaan ma war ko ne. dërëm bi gëntut dëggugu ca bor la bu fa tëdd di leen xaar.
0: dégg nga
1: ñuy def luñ am joxete luñ am joxete ba mu mat.
0: ba mu mat
1: xam nga ki lay defaloo tam bëgg na laa dimbali.
0: bëgg na laa dimbali
1: waaye négam jàmbut bi nga xam ne nii jënd ak jaay doom ngeen séq moo la maa defaloo asana sa soxna.
0: waaw mu ngi noonu.
1: sa soxna si nga xam dafa si yow rek.
0: moo la war a jàppale.
1: moo la war a jàppale.
0: moo la war a jàppale.
1: kii jàmbur dong la jàmbur bala mën a jàppale su soxna kon war naa mën a jàppale.
0: jigéen jëkkër ak jabar daal xam nga loolu si complicité dafa.
1: complicité dafa baax.
0: ngay waxtaan ak sa jëkkër.
1: waaw
0: di ko comprendre.
1: dëgg yàlla
0: góor boo ko comprendre. moom tam mu comprendre.
1: waaw
0: seen ànd day neex.
1: seen ànd day neex.
0: mais bu kii xëcc waxee xëcc fii yow nga wax xëcc fii.
1: barke yàlla
0: kañ ngeen di am entente.
1: kenn du
0: am du ngeen mos a juboo.
1: du am de.
0: du ngeen mos a juboo.
1: papa gis nga góor. wóor na yàlla gis nga bu ngeen am complicité bi. dana dem ba yow léppam da nga koy xam.
0: dëgg la
1: du la nëbb dara am.
0: lépp la lay
1: yow su amee di nga ko xam bu ñàkkee di nga ko xam.
0: da nga koy xam
1: mais am na góor ñoo xam seen ñàkk ak seen am la seen jabar yam la xamu ko.
0: xamuñu ko
1: parce que nañu dundee ak moom la.
0: nañu dundee la
1: dañuy góor boo dee wax ak moom lu mu amul sax da nga koy xam.
0: mais boo ko sonalee
1: lu mu am da nga koy xam.
0: waaw
1: mais boo ko sonalee doo xam dara am. doo xam dara
0: lay tëj doo xam dara.
1: doo xam dara am.
0: kumpa di la rey.
1: kumpa di la rey.
0: waaye boo ko mayee
1: jàmm nga naa yor naag yor sa xel dugg te fekk lépp yaa ko yóbbu sa bopp.
0: boo ko mayee jàmm lépp la lay wax.
1: lépp nga koy wax.
0: lépp la lay wax.
1: xam nga diggante jëkkër ak jabar soxna Fat dafa warut a am nëbboo.
0: déedéet
1: yow ku jigéen sa jëkkër dee ko wax lépp.
0: dëgg la
1: moom tam mu lay wax lépp.
0: dëgg la
1: su ko defee ngeen am solution ku ci am problème waxtaan ko sa morom ngeen mën koo régler.
0: ngeen mën koo régler
1: sa jëkkër mën naa am problème ci àll ba ñëw wax la ko ngeen trouver solution.
0: dëgg la
1: yow mi tam mën ngaa am problème ñoo ko ngeen trouver solution.
0: dëgg la waxtaan
1: leen ko su ko defee Samba du xam ma dem ba.
0: kenn du ko xam
1: parce que sëy tam loolu lañ koy doyee.
0: loolu mooy
1: sëy loolu lañ koy doyee mais sëy boo xam ne nii amul complicité.
0: bu amul complicité
1: amul communication loolu du sëy.
0: sëy fa mu am communication
1: loolu du sëy.
0: fa mu am communication
1: loolu du sëy.
0: ñuy jàppale
1: sa jabar lu mu indi doo xam fu mu ko jëlee.
0: déedéet
1: yow tam sa jëkkër lu mu indi doo xam fu mu ko jëlee. loolu ñàkk waxtaan moo koy indi.
0: waxtaan la sa borom kër dafa baax
1: su ne doon waxtaan loolu dafay baax.
0: day tax sa bu déggee dara fenn.
1: barke yàlla.
0: du doon mbetteel si moom.
1: dëgg la.
0: balaa mu koo dégg sa borom kër.
1: billahi
0: booy def dara balaa mu koo dégg fenn. da nga ko njëkk a wax.
1: dëgg la.
0: bu benen yonate suko degge fenen
1: billahi
0: kon da nan grawul sama soxna wax na ma
1: ta muy deug sax
0: ey soy neub sa borom keur
1: wa
0: suko degge fenen Allah lay jappe
1: deug la de
0: da nan sama soxna si respectewuma
1: billahi
0: e sama soxna si jappalewuma te
1: xam
0: may kan goor mu la indi ci keuram
1: gis nga yow soxna fat gis nga jigen
0: wa
1: amna comportement boy mel deug deug deug deug gis nga tabaski bu jotté sa jëkër bu ñëwé warna la mëna tek wax la li fi am deug la ka tabaski bi ni ak ni ak li démé ñëgu xar nak amaguma ko am amna sama jaykat xar bu baax bo xam suma démé dina ma jox xar
0: ñu
1: tabaski par lu yalla ennu ñu fay ko ci wala kat sama jaykat xar bi suma démé xar mi nangam lay jar yorna nangam suma démé avance ko bu tabaski jallé lu dik ñu def ko ci gis nga bu féké borom soxna su rafet xalaat la xelam di xel lu rafet dala ci gëna xélé gëna ta encourager amana sa su fe ko denk na as tour sa dala ko jël jox la dool dool ko ci
0: bu boba day xamné sax borom kërëm
1: bëgg na ko dara
0: wayé mënul
1: wa mënul
0: mo lepp waxtaan mo
1: ko paré neub ko dara
0: mo lepp waxtaan mo koy waral
1: soxna sa su amul lu denk sa
0: yoss dala
1: koy jox
0: dala koy jox
1: é dama dool ko ci
0: barki yalla dala
1: koy jox
0: billahi
1: bu ko defé xolam muy nek tabaski bu neex
0: mo lepp lu koy waral may ko jamm rek
1: may ko jamm
0: bu ko defé di nga xam biiram
1: mais amna borom kër yo xamné xalaatuñ lo soxna faati
0: dedet
1: nan la damay lebi xawa damay amat xalaatuñ
0: ko buñ ko wax
1: soko waxé di nga te deg musiba bo xamanté ni
0: amo di li ngay def
1: di
0: tax ngay lepp
1: weñu ca dal
0: de da bañ am nga mé nanguo ma def motax goor ñu bari dañoo ragal
1: goor ñu bari dañoo ragal
0: dañoo ragal
1: barki serigne touba
0: parce que dañ nan buma defé li luma ci fekk
1: waw
0: man mako xam
1: ay xass mo
0: motax ñu neubatu
1: motax ñu neubatu
0: motax ñu neubatu
1: parce que goor guy neubatu rek amna lutax muy neubatu
0: amna lutax muy neubatu
1: mais su fekkone yow war nga ko ne ko yow mi suma xamé sa problème dama la cey jappalé
0: deug la
1: luma ci man ma taxaw ca bour neyal du lo neub dara
0: du lo neub dara
1: ñeppam ngay xam
0: ñeppam ngay xam
1: mais su la xamé ne ki bu xamé sa problème dool la problème do ko ko wax
0: du la ko wax
1: do ko ko wax
0: do ko ko wax de
1: yow 100 francs bu ko yurton do ko xam
0: dedet do ko xam
1: même bu ko doli jeun ñoo jox la ko sa da la ko li
0: jeun parce que cioy lay cioy lay bañ
1: cioy lay bañ
0: te ku nekk da nga am nawle
1: wa te kenn ku ne da nga am
0: nawle kenn ku ci ne bu goku la xamal
1: kenn ku ne bu goku la xamal
0: ñepp ngi am problème
1: mais sutura di ne botu jabar
0: nga
1: xam la la la yaakel ku soos
0: mu ngi non sutura dafa baax
1: sutura dafa baax
0: sutura
1: dafa baax
0: ak lepp loy gis
1: barka yalla
0: def ko ci sutura dafa
1: baax eh xol da ngay gis jigen ñoo xamni seen jëkka day am problème
0: waaw
1: ñoo wax leen ko fekk ñu denc xaal dañuy gëna jox ko mu dem li jënd problème kenn du xam
0: kenn du xam
1: ma sam du xam ma dem
0: do xam dede deug la
1: non lañuy doye jigen ju baax
0: lu jigen ju baax fa lañ koy
1: jigen ju baax non lay
0: mel mais yow lo sa jëkkeer wax do ko gëm
1: lo sa jëkkeer wax do ko gëm
0: wala lum la wax nga waxa waxa waxa wax wax
1: ba wër ko
0: ba wër ko
1: ba wër ko
0: nan lay sawaré ñew di wax ak yow
1: lay sawaré ñew
0: du wax ak yow
1: du wax ak yow
0: du wax ak yow
1: xalaatuko
0: chaque jour ñu ñaax jigen ni mais du tax ñu yew
1: du tax ñu yew
0: du tax ñu yew
1: barka yalla du tax ñu yew tabaski bi nak dañ ci wara yew mom
0: ci wara yew
1: tabaski bu fi yalla yobok jam ay fan niou do nga gis
0: ñu la ma paré
1: fekk ta tal ko
0: ta tal ko alhamis la da melni
1: ah
0: alhamis la waaw waaw
1: yalla nga fekk jam ta tal
0: ko
1: ko jigen dalal len sen borom keri
0: waaw
1: wacc sen stress
0: kesse
1: ak sen ciona may len jam may len salam
0: wax ju noy
1: wax ju noy luñ am buñ len ko xébal
0: sarax la
1: luñ indi ngeen xamne non la
0: ngi non
1: buñ le indi am mboté xam len mboté mi la am
0: waaw
1: bu len le xar mu kuy dem tassaliko non
0: mané la ay ma ay nijaay ma sha Allah
1: bakka serigne touba
0: mbak moye jënd li
1: mu yow
0: ah contane bu ko def bu dewe ne day gor gor lu indi na kuy bu ma
1: gis nga kuy bu mak sa boko beugé deug deug
0: deug
1: da nga romb 200 000 di dem
0: deug la
1: ma la ko wax pour am amna ci xar yo xamne worna serigne touba danaka ñeugou nak lay jar
0: man kay xari niñ séré man jaxal
1: na yow da gis xar mo xamne ñeugou nak lay jar
0: xari niñ séré
1: ay 300 000 jëm kaw
0: jaxal na ma
1: xarum 100 000 worna ya xam ndaw lay doon
0: xat bu ndaw lay doon
1: wa mais batay baxna
0: baxna
1: mo gën bañ ko am
0: lay tabaski ben fan rek la
1: ben fan rek la
0: ben fan dongu
1: la waye yow jël tabaski yanu ko
0: yanu ko
1: te ko xamne agu fa lu ne nga indi ko ci sa borom kër lu ne nga lepp ko ciona mo ne nga indi ko
0: man lool xam luma ko jappé yef xalé la
1: yef xalé la
0: xalé ñoy doxalé
1: mais yow bo jey yow lélé sa sona fa di nga gis ko xam deni xolal day dem yam ci ay bor yo xamne xol da koy neub sa borom keur bi
0: deug la
1: du ko yek
0: deug la
1: mais buñ koy fayé ko ci borom keur ba yek ko ndax buñ ko fayé ko mu tej ci borom keur ba lañ jëm
0: deug la
1: légui na sa borom keur bu bañé sa tour xawé ko mo koy fay
0: mo koy fay
1: ke ngeen ni ko ciona nak
0: ciono kessé la
1: lol lan moko jar
0: dara jaru ko ci aduna
1: dara jaru ko ci
0: dara jaru ko
1: kenn ko la nga am yam ci
0: yam ci
1: waaw
0: boko defé
1: noppalu
0: deug la boko defé noppalu
1: waaw
0: waye di yotu lo amul
1: yotu lo
0: boko defé do jog ci
1: sa morom mi ko amna yere bi warna ko meuna am
0: waaw
1: yo sa yere sa morom mi amna yere bi am am nga yere bi ko gëna for
0: warna yalla
1: te dugugul sa yaram
0: te dugugul sa yaram
1: ko
0: so
1: ko yobul dara
0: deug la
1: kulay xamal
0: kenn
1: mais duñ ko def
0: duñ ko def
1: sama morom xot na damay xoti
0: damay xoti
1: am nga lo xamni warna yalla sa armal dugugul sa yaram
0: lolo ñu sonal
1: boko solé kulay xamal
0: kenn
1: ya nga ak sa yere yo xamne barke serigne touba mënon ko solé
0: deug la deug
1: la sa armoire day tour
0: day tour
1: wa légui nga bëgg xottar du duggal ban sens la
0: am sens amul sens
1: do sol li nga am
0: amul sens
1: néna nit ñi liñ yor ci yere soxna fat mënul ko sol
0: jigen ñi dañuy ñaaw lu di ñaaw lu di
1: xotti boy bëgg dé
0: yow do yere
1: da ko
0: gé sax yow
1: yere bari bari
0: day dem ba denc lay
1: xéñ denc lay xéñ ba paré li ci gëna doy waat li yere bari bari yow da ngay wara dem da nga yobbi do xam lo war
0: sax ndax yere bari ndax yere bari
1: ndax yere bari
0: legui nak lool la
1: wa lool lan moko
0: jaa
1: bëgg sonal sa jëkkeer
0: nan ko jox
1: ma force
0: ah lool nañ bayyi yoy way
1: deug yalla nak
0: mané ko nañ bayyi yoy digeen
1: man dama ci xam da gis nga sa borom kër yow soxna faat
0: waaw
1: gis nga bu gor gor lo bayni xar andi duggu dessel tu la dara
0: dedet
1: li ci dess lepp ay détails
0: ay détails la
1: lool mom gor gu la koy ndir xamé
0: la
1: waccé na
0: la legui leneen li num la jox baxna num la jox
1: parce que lool la di
0: bu xalé amé bu xalé amé re baxna
1: waaw
0: bu xalé amé
1: wa deug la leg leg sax da ngay gis xalé yo xamne wor ya seen yaay day jiss complete bu bes faut ko passe ko mu melni bes bo xamut nga sooy len ko
0: lol lepp doylu la
1: xalé yomuna defal
0: barki yalla
1: xalé yomuna
0: na yomuna defal
1: xalé yomuna na
0: yomuna na xalé
1: ba nga xam deugal la ba deugal ba xalé narna ciol
0: waaw
1: setal complete bes tak nga passar ko jox ko mu
0: sol deug la da koy sol
1: yomuna na
0: da koy yomuna
1: xalé yomuna na
0: yomu baña sonal kenn
1: wa negam xalé nak mo yomuna asama mag
0: mu ngi non
1: negam xalé ngay defal lol
0: wow.
1: Asama magam jëm
0: mu ngi non magum
1: jëm amna ci yo xamne war na deug yalla gatt xel la
0: du lolou sax
1: sa bakkan
0: duñu mag xel yi du mag
1: xel yi du mag
0: da li ngay gëna yagge ci sey
1: wow.
0: Sa xel dafa wara gëna mag
1: deug yalla sa xel dafa wara gëna
0: mag moko déssé nouveau marié yi
1: wa kay
0: ñoy ñoy dooru dugg ci sey
1: xalé yi ndaw yi dogu suku
0: yenu aduna
1: wax deug
0: yalla mais ñi nga xamne sama classe ki presque yag nañ
1: 15
0: ans de mariage
1: xalé yi dogu dugg ci sey sa xamnañ soxna faaj xamnañ de ñi dogu dugg ci sey sa xamnañ jamono numu tedde
0: ta dama
1: xamnañ jamono tedde
0: aduna
1: amna jiga xalé yo xamne sa wara gëna yaa ño gëna yaa sa mag ni
0: deug la
1: ñoo leen gëna xam adina
0: deug la
1: dem ba xam mag mi
0: waaw ñoo ëpp mag ñi xel
1: waaw ñoo leen ëpp xel
0: ñoo ëpp xel parce que amna xalé yo xamne mën nañu conseiller mag ñi
1: barke serigne touba mag
0: xalé mën na conseiller mag
1: mën na conseiller
0: mag yakar mag rek mo wara
1: conseiller xam nga li ñaan pousso
0: amna
1: xel pousso bu reer la
0: deug la
1: xalé da koy fot diko jarriño mag diko fot
0: diko jarriño
1: mais fi jamono tol dafa melni pousso bi xalé yoko fot diko jarriño
0: bayyi
1: mag ñi
0: waaw waaw
1: parce que mag ñi fi xalé lañuy def
0: fi xalé lañuy def
1: xalé def yefi mag
0: ko
1: lool dañ ci wara genn ba
0: set ci wara genn bam set
1: tabaski bi dal ma nga ñaan suñu mbokk jigen ñi
0: waaw
1: ma del di len ñaax di len ko ñaanta yalla rek tax
0: deug la
1: ngeen jappale seen borom keur yi
0: deug la
1: oyofal len ko
0: deug la
1: teggi len yan bi disna lool way ngeen oyofal ko buñ gor gor lo bay indi xar ak nugu
0: deug la
1: laja dess nak bu len yalla may xewul ngeen ko motale ngeen motaliku
0: deug la
1: te xam du len wañi dara
0: te
1: xam ne añ bi sotte ndo yeen ñepp koy bokk lek ndo sa borom ko dong du ko lek
0: du ko lek
1: yow di nga ci lek sa njabot nañ ci lek ñepp ci lek
0: ñepp ci lek
1: kon nak bo amé def ci du la wañi dara
0: wañi dara
1: du la wañi dara amana tiyaba sa nga tay jele
0: ngi non
1: war ka yalla
0: deug la de
1: dañu wara yé ko lay rek sarangul
0: dañu wara
1: yéne ci ko non nonu nak du nonu de
0: nonu doxewul
1: nonu da jamono ji dafa metti
0: dafa metti
1: yow gis nga sonu faat amna borom keur yo xam pour ñu am dépense sa problème
0: problème la
1: barke serigne touba
0: pour ñu am dépense
1: pour ñu am dépense problème
0: dañuy dawa dawa dawa daw ba son
1: da ngi leni yeeram sax
0: xam nga des fois liguey amna liguey yo xamne dañu xey rek taxaw comme niñ ko waxe
1: mom la la wax
0: da ngay xey suba ba jant bu so do gis ki dugg ci place ne la jaay ma
1: barke yalla
0: wala da ngay xey yow man dal man dal
1: xol ñaan dërëm do ko wacc
0: leer na la yow bo ñibé da nga wara joxe dépense
1: moma jaaxali ngay so xamna xol day liggey baaj pass bu ko delo kërëm sa du ko am
0: woor na yalla
1: te dépense
0: da ngay sa jabar da yëngu ci dara
1: waaw
0: yow bu deugere
1: du metti
0: la jox
1: mën na la jox
0: ndax mo njabot
1: wax deug yalla
0: bu ko joxul mu togg bo amé duggal
1: jabar sax loolu lañ koy doy jabar du baax
0: kessé
1: pour bo télé mën la dimbali
0: la dimbali
1: wax deug yalla
0: mais bo tudd ne yacc ne yassar
1: waaw
0: ku la joxul nga mère ko sa jëkkeur bu ñëwee amul nga commencé ciowli
1: waaw
0: di wax xana xamoo yow ku amul da ngay gaaw énervé
1: xamoo ci dara sax
0: bëgg faj dara te mënoo ko faj
1: mënoo ko faj
0: dafa metti
1: dafa metti
0: moo tax kenn ku ci ne da ngaa war a yëngu ci dara
1: mooy dëgg de
0: ndax tey boo amulee rek da ngay gis sa morom am dara
1: waaw
0: nga bëgg koo faj mënoo ko faj
1: billahi
0: mère commencé na
1: mère commencé na
0: mu nit ni ne jàmm yow nga ne ay
1: barka yàlla
0: mais sooy liggéey
1: waaw
0: sa xel day dal
1: sa xel day dal
0: ñaan dërëm boo am da nga koy doyloo
1: da nga koy doyloo
0: dalee leen ne yow yaa ko ñàkk
1: barka yàlla
0: doo sonal kenn
1: doo sonal
0: mais boo liggéeyul
1: waaw
0: tuuti tuuti rek nga mer
1: tuuti tuuti rek nga mer
0: tuuti tuuti nga mer
1: barke ya
0: côté bobu dañ sey war a yew
1: mel soxna fatti waxtu bi jeex na legi sa kaddu gu mujju nga bol ko tagguto
0: ah
1: sa kaddu gu mujju lan lay doon nga bol ko tagguto gëna ñaaxa ci jigen ci tabaski bi rek
0: ah waaw damay ñaaxaat sama mbokk jigen yi di leen wax ngeen gor gor lu bu baax ci seen borom kër yi
1: deug la
0: di gor gor lu bu baax ci tabaski bi surtout ndax tem bi tay lool la
1: waaw
0: ñu jappale suñu borom kër yi bu baax te xamne jigen ak gor yépp benn la
1: benn la
0: sa jëkkeur bu yëngu nga yëngu ci dara bu boba bu amé day indi nga indi
1: deug la
0: wala seen borom kër yi buñ leen indi lay xar bu leen ko xeeb ndax xamu leen nuñ def ba am ko
1: dedet
0: ngeen gëna gor gor lu ku nalawon na nga yew ndax waxtaanu tay bi jigen ñepp ko mom
1: deug la
0: ngeen jappale seen borom kër yi suñu borom kër yi ñun ñepp te seyite yalla tax
1: deug la
0: waaw di rafetlu bu baax nak émission bi ngeen ma dalal tay contane na si loolu soxna aminata mbooj
1: deug la
0: di la ziar bu baax di la jaajeufal ah di gërëm suñu borom kër gi Serigne Mortale Fall momit japp na ci tamit
1: deug la
0: ndax moma invité kérok néma bu bu tay la lan sax
1: dimanche
0: bu dimanche soxna Aminata dina la dalal ci kër gi contane na lolu ma ngi ñaan radio bi yalla na dem ba nek télé
1: amin amin
0: ci barki sayidina Mohamed di gërëm sama borom kër bu baax Serigne Djili Niang ko gërëm yalla yagal ko suñu kanam
1: Niang balu
0: ah di gërëm toute la famille Niang wa kër ga bayima ken limna ñepp nak
1: deug la
0: suma limé rek dama ñu hélas hélas suñu boutique bi suñu série bi
1: ndaysan
0: ma ng koy ñaan momit diko gërëm momit ñu bax lañ
1: ñi
0: may seyel wax deug yalla dañ ma nobbo dof gëme wuñ ma sax
1: ah non la non
0: la ci yalla
1: ci yow la rek
0: contane na lo di gërëm sama yaay bu baaxa baax
1: deug la
0: diko ñaanal yalla musim bi ci jamm
1: amin amin
0: ci barki sayidina Mohamed
1: amin way
0: sama papa yalla nako yalla yërëm
1: amin amin
0: xare ko aljana
1: amin way
0: ah di gërëm sama jégg yoy ci kër ga jaar ko li
1: ndaysan
0: adama sall marem ak jaar ndjay
1: deug la
0: ma ngi len di ñaanal ñom ñepp yalla defal len jamm
1: amin amin
0: ak wa kër ga yépp bayima kenn
1: deug la
0: di contane nak ci émission bu baaxa baax
1: jërëjëf
0: jërëjëf soxna Aminata
1: jërëjëf soxna Bintu Fati yow tamit sante nga xam ñel na la ñu ngi lay sante bu baaxa baax di rafetlu invitation bi nga xam nangul nga ñuko ñoo ñu waxtaan nak ci ci bu am solo muy comme niñ ko waxe rek tabaski bi nga xam na mom lañu jup jafé jafé am ak goor ñi ci stress ak jamono bu metti bek war jëndum xar ak yépp war len yen ñi seen soxna di len ci fitna ñan ñi seen soxna comprendre len ko ñu ñaan suñu bokk soxna yi rek képp ko xam sa borom kër indi na ra xar indi la dugg rek danaka waccio nak yow kon la ca dess yépp ay deuxième la jëru xullo jëru xex jartu yenn lo xamanteni atunoko wal nga ci lepp ay bor wala sa borom kër di la ñak jox ngay mer yoy yépp jëru ko té xamna benn bis rek la bu jalle bala ñewuti dewen kon yalla nañ ko yag fekk rek te fekk tu rafin kon tabaski bi yakarna jorul lol kon nañ len sante bu baakha baax di len ñaaxal suñu bokku jigen xamna ni yeen ñep ay jambar ngeen me ngeen dole gorgolu dole jappale seen borom keur rek ci tabaski bi ndax tabaski dafa metti kon ñi ñaan tabaski nga xamne jeermal nañ ko yalla nañ ci yalla yobbu ak jamm salam tañ fekk ko tatal ko kon ñu di len dox dig dajje ba benen yoon bu sobe suñu boxom

0: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
1: Sa xar
0: validé?
1: Eh, sa jazzner
0: validé?
1: Wa sundugu
0: validé?
2: Do ma laj naka?
1: Gawé ma?
0: Xana si fay ñeegu 1500 francs wala luko upp ak wave,
2: bokku si tirage au sort bi
0: meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo.
2: Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance u gagner.
1: Hein?
2: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay ji ga bokku ci ndanan wave yi
1: te baski ndanan deug ak wave la li bataxalu wave digital finance la
3: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport benno fm 106.0
4: bokki gëna buru sante suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci lan tam basidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi bal haq ñep tay balu haq ñep wala nañu yalla boole jéggal tay fatali suñu bokk di fatali kep ku nang ko fatali ak ku ko denk baatu bu labiré ñu xamné lor ak ndariñ ci loxo suñu borom rek la nek luy guddu bañ war ko wañi wala mu gatt bañ war ko yok ci loxo suñu borom rek la nek moy joxé ku ko soob ak num ko soobé lég lég nit mu té ba nit défé né da ko joxatu buñ koy wuyji mom subhanahu wa ta'ala yalla ñu fekk ñu doon deug deug jitt di fatali na leg leg xol ni ak weñ di maxé wala mu xumaak day dal xol dañu ci yalla musul mandar ga ñu koy xamé moy xol su xumaage wala mu max bu dé ñaw kala da ngay gis borom tayal lool ci jaamu yalla di tayal lo sax ku fay def waxuma jaamu yalla bu mag ge mag nga xane ay farata la dal fu nek way yi ci biir sax di ñew ka dem waxaluñ ko lima reñ ko ñum sen ci sen pass pass ya tay farata yi bu muntu nak buñ koy def dañ koy boole tayal gu mu sekk ak yakam gu mu sekk moy daayira bi suñu borom di wax ci alquran am lu ko ci toy wa idha qamu ila as-salati qamu qusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabbina bayna dhalik la ilaha illa huwa la ilaha illa yanjal musa su nit ci ak xolam wowe nak layla gën aw lam ñam fen bi ba dutu mëna tuddu yalla dutu mëna jang al-quran dutu mëna def ben genn mel fi la bo xamne lam ñakoy def yanjal musa su boba nak tagante duggu na ko goo xam ne su gaawul rek mu yëbbe ko musib am na fa alxaan di wax ne bay tëj aay wala takk min alxaafilin yenn ci àlla musal fadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa xiifatan wa duna aljahri min alqawli bilgudwi wal aasaal wala takk min alxaafilin moo waral nag léeg-léeg suñu borom ci mat gu njàngile mu yonente bi sal alai sallam mat bu dee ndox muy ndox mu neex ndox day dundal nit du giru dundam rawati nag buy ndox mu neex njàngale moomu nga xam ne noonu la mel léeg-léeg day indi ay bis ak jamono yoo xam ne lu ca waye jàmm yàlla da koy ful mu dabi la ko rawoon ana ci nga xam ne nag moom waxuma la farata yi tayal gum ca tayal ba day mel ne jam ga def gam koy def sañ sa bañ dama tax mu di ko def yit ne ci biir sa tudd ay naafil ay ndollan ak taran ay yokk-yokk lu mot a baal xel la léeg-léeg mu ñëw ci jamono benn mu doon ab guddi ku ci mel ne laytul xabar léeg-léeg mu doon weeru mat sëkk ku ci mel ne weeru koor ak yam àndal waaye léeg-léeg it mu doon fan yoo xam ne fan yu yam a yam lay doon yoo xam ne day fekk nit jóge na ci weeru koor gën doon dàkk laytul xabar te àggagut ci aji makka kattana mayegu ko waaye suñu borom ci yërmandeen

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الذي الشريف وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتاخنا لي جينا مانا ياق في جامونو دي نيك دي كو واخ اخر زمان ني دي جامونو تي ني يالا جوخ كاتان جي اك تخي ني نيت ño xamni ni djogunu bëgguñu diiné kon li ñu mëne dëgg ba yaqal li ci ëpp mo di li wax complexe ci la ci dana dem ba am ko xamne dañu risoone ne mom day ci diine sangam la nekk ndax ñafa nekk ci yeneen diine ñu gis leen gis bo xamne daf ko reel ci xolam mu naw leen ba yëm leen ba fatte bokkum fatte li bu doon fatte diine fatte réew dara gënu koy yaq yaq tax jullit mu wara yëkkati loxom baata ma war a féete kaw ma war a dindi war a def moom la ñu war a roy fu mu nekk ñi nga xam ne ñooy noon diire ji te bari ay wante pexe yu nekk wax yu nekk ngir bëpp diire ji yëkkati seen bopp ndax diire ji di seen alal ndax yeex nañ cee dugg te ñi ci dugg buru woon diine ji ñoom dañuy xeeb ñoo ñu ci dugg kon nag ñoo nga xam ne diine jee tax ñu am solo dañoo war a xam ne diine bi demee ndax sallallahu alayhi wa sallam bi indee diine fekk na arab yi nit ñoo xam ne mënuñoo organiser seen bopp ndax amuñu benn xam-xam amuñu sax boor ay li ñuy wax ay qabila ay tribu ay xeet rek la ñu daan doon xeet bu ci nekk di dal ci kaw boromam di jël alalam amuñu boor amuñu dara xamuñu ci benn xeetu xam-xam dara ñu yëkkati leen ci biiru ñaar fukki at ba ñu moom la dale ca indi ba ci France bii si ñu wax poitié ba ba France góon la ci góon ñu koy faral di waxee rek bi nit ñi nga xam ne ñoo amee woon drapeau jël naa diine ak ngëm waaye xam-xam ci boppam ak civilisation yi xam adduna xam nañ koy yore seeti kaw nit ñi ci ñoom la nekkoon kon bu ñu demee ba na sax ba nit di xalaat naan ku dugg ci l'islam da ngay ñàkk lu dara lu na sax jullit ñi rek moo ko waral ndax buñ ko seetee xam ne jullit ñi suñ borom fàttali leen sax ci àdduna buñ koy faral di waxe rek ci gën ëpp alal ci àdduna jullit la ci gën a riche ci àdduna jullit la buñ seetee itam réewi jullit ñi daanaka li ñu gën a fonk pétrole béy ëna ñu bari ñoo ko amee te duñ ne sax nag moo leen yóbbee lu bari kon jullit dafa war a lenn si boppam xam ne kenn warul la rus kenn wala muy ragal kenn wala muy complexe ci kanamu kenn ba li ko yàlla sant mu di ko sàggane bu ëllëgee dana taxaw taxawaay boo xam ne dana ko réccu nit ki bu fàtte fi mu jóge ay wajuram dina amee xaq bu fa bàyyee soxnaam ci dafa seetewu seen bi xam nga tayjit mel ni bàyyi may ndax su borom daf koo def ci diggante boo xam ne diggante malaika ak bàyyi ma la nekk bu sàgganee bàyyi ma féete ko kaw gën koo demee bu farloo mën na féete kaw sax malaaka ndax suñ borom defe ne laqad xalaqna al-insana fi ahsani taqwim suma raddadnahu asfala safilina illa allazina aamanu wa amilu salihat falahum ya falahum ajrun ghayru mamnun bind naa nit bind boo xam ne bind na ko lenn lépp lu ma sàkk fab naa cee def ci nit bu melowoo melowoo xam ne moo war a wuutu yàlla ci suuf si suñ borom jox ko xel jox ko xol bu leer jox ko ruu boo xam ne moo raw seetu mu mën a jàllog la ci la xumma foos di ko jàng di xam lu am tamit mën a dajee nit xam fu àppam yam xam ci aji texe la wala aji texee bi la toog fii di gis la nekk ca gannaaw Makka di gis la ca gannaaw Amérique mu di ay secret yoo xam ne suñ borom daf koo ëbbil bunt boo xam ne ca la ko jaarloo xàllal ko yoon woo xam ne ca la ko jaarloo bu ca jaaree bu ëllëgee dana am ndam dana xetlee dana mucc ci aduna mucc alakhira mucc ci digënté bu muy barax ba waxtu wa xamé né mu ngi ci bameram loolu nak limu doon modi bolé sharia ak haqiqa ndax diiné du sharia rek du haqiqa rek sharia dañ koy firé yoon manam moy loi moy li yalla santane limu diglé ak limu téré kon sa diiné yu gannaaw dafa am yu la diggal am yu la téré farata la ci yow nga ñëpp ko top so ba xam ko ngir nga mën ko jëfé limu ñëw ak limu ci reer limu saggane diiné limu ñak xam ay waru garam war na xam sakki julli sakki laaba jitu bu ko xamé xam nu muy jullé xam nu muy woré ñi ci téré ñi ci santane ñi ci sip ak lañ ci diggé nga xam né ku ko def am ko nonu lay xamé itam ndax l'islam da fay yonal dund nit gi amu jiddo ba suñu jëmi aduna ni muy lekke ni muy naane ni muy waxtaane ci muy dem suñu ni muy waxtaniku lepp gannaaw yoon suñu borom daf ko yonal ñu xamal ko nit te bu ëllëgé ñu lacc ko bu ñu aduna am ñu wara def ndax nit ñaari xaj rek la ro ak yaram ro ñu ko bind ci li ñu bind malaayika ci leer ak yalla la yaram ñu ko dund ci ban ci suuf si lañ ko tëne suuf lu tax di lu lëndëm di ñu umpale boromam ndax ñàkk xel ak ñàkk xam-xam lu dul ci baatilu baati roo xamul lépp xamul boromam liñ di cee adduna dugg ci yaram mu mel ne koo xam ne dañ yàtt kaso koo xam ne amul bunt ceeñeer di ca dugg leeru jant di ca dugg leeru lamp ni ko fa nga xam ne dafa war a fexe ba sàkk ay volontaire wala ay bunt ci tabax boobu ba leer jant bi mën a àgg ci moom wala mu mën a faj tabax bépp ba mu jeex ba mu ne ci biti di gis lépp di xam lépp loolu moo di war a garam nga xam ne moo ko indi ci àdduna bi nga xamee ne nag sharia moom mu ngi mel ne année traire ci ngëm julli woor génne asaka aji soo ko mënee gannaaw baati ñaari baati seede yi mooy añ ak reer ciir woowu l'islam nit ki nga xam ne bu ko bàyyee kon bu mel ne ku añe ku reeretoo nekkeetoo nga xam ne loolu mun mun la ñàkk mooy li ngay lal li ngay jiital soppeetal li ci tegu li ci tegu nag di baatil bi mooy xaqiqa xaqiqa mbiru roox la ak mbiru xol mbiru roo ak mbiru xol lii leeral nit ki mooy ngëm iman ngëm nit faral nañ koy wax ci waxtaan yu bari dafa am lu koy dundal dafa am lu mu war a dunde lu koy yefal ba mu gën a rëy te xam ngeen ne ngëm kàttanam ci la nit di mucc bépp gittin bu ko yàlla sampal mu war koy jéeg ji ngir dem ca texe ga ngëm moo ko fay may kàtt xam ngeen ne bu ñu nekkee lëndëm bu tëx doom bi nga xam ne bu nit yëkkatee loxoom sax di ko gis nga xam ne lëndëm la boo xam ne dafa mel ne boo làmbee daj ko ku nekk sa leeru ngëm moo lay niital yoon bi te xam ngeen ne yoon bi ñu ñu war a rek ci nekk ci ñu ko doon misaal dañ naan ay kuse ay dëkk ay lañkat ak safara moo fi nekk bu fekkente na yow ci lëndëm bi ngay dox amuloo dara lu la leeral ci yow yi ngay jaar te xam ngeen ne nit ki bu dekkee jëm ci bërëb ba nga xam ne ca la ñuy dajeg du nekk koo xam ne kii day génn ci bàmmeelam rek àgg diggante bu soree si nekk diggante boobu nag ajiwul ci nit ki fi ñu ko suul ak foofa ndax yéen distance doofu amati yemal xeyal àdduna bii ñu nekk maanaam monde bi ñu am ñu koy wax le monde des dimensions nga xam ne soree jege daf ci am réetut am nga xam ne li mu dund bi xamal moo di lu tuuti lu mu bugg lu rëy bu mu bugg si biir lu tuuti loolu boobaa amatul lu sori yi ak lu jege boobaa amatul sori foofa mu ngi aju ci roo jege foofa mu ngi aju ci roo ci jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu jege Serigne Touba wala mu jege beneen nitu yàlla ci xolam xol ba ko xolam jege ba ko xolam jege woon ci la koy jege bu ko roga waaye du ci aju ni fañ ko suul ak fa mu nekk lu dul barke bi nga xam ne dana nekk foo xam ne waaye yàlla nekk na fa kuñ fa suul barke ba nga xam ne moo lay wala moom bokkul ak loolu ndax buñ ko suulee ci biir armée bi jullit dana lor ñëpp ci xetam ak ci lëndëmam ak ci dóor yi ñu koy dóor ñoo ko ñu ñoo ko ak napp yi dana leen lor noonu la itam la nitu yàlla koo xam ne kii ku suñu borom teral la ku amul bakkaar ku bu jëgé boromam buñ ko soolé momit ci bërepp yo xamné ñu ñu mbugal nga fa bay ñu di bayyi ñu xamné sax bu fekké na dañoo dox rek romb ay armel ñu ci leen mbugal du ñu leen mbugal ñeen ci guddi ñu da ñu leen bayyi ba mu jall ba xéere fi ko ñu da ñu leen bayyi ay def so ngeen tambalé ci ñu di leen mbugal xamné ko nit ki bi mu daatan ak fofu nit dina am lu muy jiddu yalla lo xamné dafa jiddu rek yalla defal ko ko ñu ci nubuwa ak yonent waye da fay teewul ci ngorom dana ko fat fat li dëgëre ci tax yi xam ngeen ni dëgël nit ñi moy li gëna def moy li gëna metti tak ni nga xamne seen banex daf leena nak bu ñu set lan lu baax li leen seen banex digël rek li nga xamne mo neex seen xel mo neex seen xol neex seen yaram rek lañuy sabablu bo leen dé téré loolu ñu def la noon loolu motax yonent yi daan leen ray di leen génné di leen door di leen def lu nak ndax lañuy tak nit ñi top seen banex umpule yalla ñu bëgg leena wan yalla bëgg leena bayyi rew banex ba xamal leen ne sheytaane moo leen bëgg digal ci lu bon loolu du leen neex ba defee ñu tak xam ne ko ni gannaaw yonent bi ñëw liggéey bu mel noonu ngay am xam ne sama kan xaj na sax waaye dara di la jaral ba nga ne morom bu yonent ëllëg mu féete la kaw wala ñu mucc amuñu yeddeel ci kanamu yàlla yow fa am ba tax na da ngay jaay sama kan yow yooyu yonent yi jaar ñu doon yonent yi ci lañu jaar bi sallallahu alayhi wasallam ni in la ashtara min anfusihim awwarun bi amrihim jank lañ ko wax julit ñu yàlla dafa jënd ci ñoom seen bakkan ak seen alal ak seen lépp julit ñu réewuñu dara yàlla leen moom yonent bee leen moom l'islam leen moom noonu la sëriñ bi waxoon ci jamono yi nga xam ne xam ngeen ni ci jamono bi tàmbali la tàmbali wu metti tàmbali wu tiis ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàmbali woon tàmbali wu tiis ci bu metti mooy nit ñëpp réew mi nga dëkk ak feneen fu mu doon amu ci kenn koo xam ne ci li ngay wax nangu na ko te fas ne ko yéene dànk ba faw te gis a gis a jëriñam nga fas yéene loolu ngay def ñëpp taxaw sa diggante ak moom nga fas yéene ak lu dinde fi bari bari lu nga bañ bañ lu seen i fexe bari bari bari bari da nga fexe ba ngay sas yi nga yàlla sas nga àggale ko noonu ca day fi nekkoon bu njëkk daan génn murit yi di leen dóor di nangu seen alal di nangu seen i kër di nangu seen i soxna boo xamee ne lii suñoo dem ba àgg ci sonn ba sës dañ daan yéen ci moom di ko ko jàmbat waaye buñ ko jàmbatee rek la ñu leen di wax mooy li sallallahu alayhi wa sallam daan wax sahaaba yi dafa leen naan sahaaba yi ñooy seen i bàyyi ci lislaam te fa ñu jaaroon war ngeen faa jaar ndax bu njëkk daawoon nañ fab doomu aadama fab gànnaay xar bopp bi ba xar yaram mi ba mu def ñaari jaar waaye lu tax mukk ñu dellu gannaaw ca lañ nekkoon xam ngeen ne yaxya bnu zakaria noonu lañ ko def yaxya itam dañ ko rendi ba dagg bopp bi waaye jëmm ci nga xam ne seet na ba xam ne ëllëg gën a ñeex te xamul kañ la bakkanam di rot ndax bis boo xëyee ba lay naaj man dafay jëgi ndax sabab yi fiy jëre nit yu bari la du tawat rek du oto bu fiir nit du ni màbb ci koom du safara rek du ñu ko matt dafa bari kenn mënu koo xalaat jamono yi ñu nekk ci rawat sax tax nit ñi war a gën a dindee seen xel ñu wax ay nit kardiaque yeneen sabab yi nga xam ne xam ngeen ko yëpp bari te nit ki fas yéene buy dee deexe ci melo woo xam ne bu ca dekkee du texeet ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yamutu lmaru ala ma aasa alayhi nit ki ni mu dunde rek ca noona lay deexe te yuxsaru lmaru ala ma mata alayhi te nit ki ni mu dekkee ni mu dee ca lañ koy fande mu jëm ci bis tey ci lom loolu lépp bu dajee kon nga xam ne kon li lay musal moo di fexe xam yoon ni ngay jaar te jaar ci nag bañ a tegg sa tànk mukk suñu borom nag dafa bari yërmande kon noonu ma waxoon ne sahaaba yi noonu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan sant ndax nit ki bu fekkee ne fexe ëllëgam jarandi ko tayam jarandi ko ñàkk alalam jarandi ko yàq ay nelawam jarandi ko sonn jarandi ko sax tawat jarandi ko sax dagg ciiram jarandi ko ñàkk lim amoon lépp mu xam ne mucc kon jafe na ko ndax mucc day dañ koy jënd ak yoon wa mën a jaar am na la war a def xam ngeen ne kon sahaaba yi noonu ñu leen daan naq ci ay ndox di leen lakk ci safara di leen yóbbu ci ba yo xamni dafa tang ba melni dañ ko tangal ak safara fut len bañ set teram len ci fa bañ mu dis tek len ci non mu ti tam bu señ bi masan jajj dafa tul len ñoo xamal len li ngeen taxawé yoon li ngeen wara teural war ko xal mu leer bu ëllëgé li ñu war ci jaar ñi nga xamné sahaba yi yoonu l'islam li ñu teural ñoko xal bu nit ñi mën ci jaar nga xamné ba ba saadi taxaw nit ku julli ñu am jël tane la nga ci am nit ko wor ñu am jël tane la nga ci am ndax ñoy sababu nga def loolu le kon nga xamné seeni jëf kenn mu la xam lu toll loolu lepp taxul woon ñu doyle jëf kenn ku ci nekk la nga jëf lepp xépp nga ko te xamul ndax yalla dana ko nang wona jëf loolu nga def ci saxal ba da nga fas yene jëf li ci sa kanam mais nga nek sa gannaaw mom dafa melni jëf lo ko dara jëf jëf moy yalla nang ndax nit jëf gis ko day wañi tiyaba gi waye bu fekkee ni ligay jëf lepp nga xam ne jaam bu yàlla tàggat nga sant la nii xamuloo am nga ca daraan déet ngay gën a ragal gi gën a tiit ca la texe gu mag gu ndëkke koo dëkk kon noonu nga xam ne ñooñu ñoo xàllal yoonu lislaam yi ba nu fekk ci xarewunu coono yu bari fekkuna si te gannaaw yàlla ak seen coono nu ko may yoon wi itam ñu si njëkkoon lañu dajoon ak lañu doon wéet ak fa ñu leen jaarale dañu boole woon topp santaane yi lislaam yi ba ma tëkk boole ko ko woyof ba fu dayeb woyof yam ak lu ñu mën a xam ak lu ñu mën a am ak lu ñu mën a mel boole koog lu ñu def xeet ko yarute boo xam ne ak tejjiin dafa àgg fu yarute di yam ak fu tejgis di yam ndax suñu borom tabaraka wa taala nee na man taqarraba ilayhi ziraan taqarrabtu ilayhi baa'an wa in ataani al insaanu yamshi ataytuhu kharwalatan képp koo xam ne jegeñ jegeñ lu nga ma lu toll ni chibre mooy nii ma jegeñ jegeñ lu la lu toll ni xatab maanaam boo gisee jëf ju baax ngir bëgg a jëm ci yàlla boo gisee lu toll nii mu jeg mu fekk si la moom jegeelal la boppam lu toll nii nga dox jëm ci moom lu toll nii mu dox jëm ci yow lu toll nii maanaam mooy suñ borom boo ko jaamoon tuuti mu ubbil la leeral sa xol jegeel la boppam bëgg la boppam nga yokk sa jaamu ak jëm koo xam ak jëm ko bëgg mu yokk yërmandeen ci yow yokk sa leeral xol yokk loo bëgg loo bopp yokk laa bëgg loo boppam bu fekkente ne yaa ngi waaxu jëm ci moom mu ñukk jëm ci yow loolu mooy xadis boo xam ne daan ko waxtaane waaye jaam bi li mu am li ci ëpp ñu teg ba kanam ndax muñ sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy genn wàllu ngëm genn wàllu diine mooy muñ kon muñ bokk na ci luy jox nit texe te muñ ci la wuute sa bakkan nekk wuute sa bànneex jaam bi nga xam ne day gis lu mu bëgg lool kenn du ko tere mu mën koo jëfandikoo te du jëseen kenn ku ko yedd wala ku ko xas wala ku ko jàpp tëj ko kaso mu seet yàlla rek xam ne dana wéet ci bàmmeel te roxam gi dana rot mu wattandiku loola ngir jëmm yàlla loolu lu ama ama am solo la ndax am na si jëf yi jëf yoo xam ne dana fekk nit ci jëf lu bari lu bon jëf yooyu ñëw mel ni safara taal loolu bépp ba mu set naka noonu itam nit dana jëf jëf ju bon yoo xam ne dana waral ak texee dem dana takk leeru xolam ba faw dootu am ngëm mooy jëf ñëw ñi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala nee na ku dox jëm ci yow mu ñukk jëm ci yow ku dox jëm ci moom mu ñukk jëm ci yow ndox bi nga dox jëm ci yàlla mooy góorgóorlu bi nga góorgóorlu jëm ci yàlla mooy da ngay dal di tàbbi ci marka bay soobu yoonu yàlla yow mi nga xam ne nag seet nga ba xam ne lii nit ñu nekke ak sàggan la te buñ ci wéyee bu ñu seen ëllëg lu dul lu tiif wala yaakaar gi tar nga ne nag man day naa góorgóorlu fas yéene dellu ci yàlla naa wàññi li ma doon def ci lu dul noonu sama sàggan naa ko wàññi naa jëm tuuti ci yàlla di fàttaliko di ci sama kanam te mun la ñàkk mukk wax dee moom ku ne xam ne ne ku ne xam ne ne da nga ko def bis bu ne gis ko la ca gannaaw dee ku gëmul dee moom ku ne gëm na ko kuy julli fit da nga gëm la ca gannaaw dee day xet nak ni bis bo dewe su jëf yépp jeex na dootu mëna jëfati dara kon ki naan damay nit bay mak soga def nangam ak nangam seytane nax nako bu metti ki naan jëf ji damay bayyi ba am jëf seytane nax nako ndax fo tollu rek am na lo mëna jëf da li nga mëna jëf lu mu tuuti tuuti yalla xébu ko li ci am soga rek mo di selal gi ak ngëm gi tok man la ilaha illallah rek yombal te buñ la ko fayé do ko xéb waye bo ne dama nit ba am jot mu meuna def fukki jinni salatu ala nabi wala fukki jinni la ilaha illallah wala fukki jinni astaghfirullah alazim wala buma amé jot dana jang nangam ko say shaytan yi ngi lay nax ta xamul la nga am jotam det fo tollu rek lo man def ko ngay tewlu trayu bammel tax trayu bammel lu mat di xalat la ci li nga xamé ko ragal yalla ak ko ragalul yalla ndax ko def fatani ko de rek sey ne bëgg dana wañiko té yu bari dang ko ragal ta xol mom da fekk ne dang koy dëkk raxas rek té raxas xol moy jota yo xamné da ngay jël sa bop té moy del ci fatani ko ëlëk ndax xamulo fo jëm ëlëk wala war nay sa itté bu fekkenté nak da nga xew ci yoon wu nga xamné moy yoonu yalla ni ki tambale wuté ak sa banex lo daan def ci luddul nonu nga fass ko yene wangi ndax mané go bayyi lepp lo daan def ci lu baax nga fass ko yene yok wala so ci dawul won def dara nga fass yene tambali bu ci def ak lepp nga xamné kon sa bakkan taxaw di xex ak yow shaytan taxaw di xex ak yow bëgg aduna taxaw di xex ak yow nga xamné kon yow sibru bi rek nga doxagul ci yoonu yalla nga goor orlu nak bo ci saxé lolou nga tambali bo ci saxé fukki fan wala wer lolou day yomb ci yow da dal di man duko upp bo mene duko upp lolou moy bi nga jégué ñu suñu borom sibré ñu jégué ñu la xatat nga jégué ñu diko xatat mu jégué ñu la ak ñey da ngay dem ci fatlikou ndax fikru moy fatlikou mo fikru ñoy gannaay yi jindit fikru moy lan fatlikou ëlëk fi ne wara jaari li ci sa kanam lepp nga seet li nga def muy lu neew nga seet jamono bi nga yossu defu lo ci dara wala lu neew nga ci def li nga ci def xeyna sel lo ko na wara sel le yoy yep nga diko fatali ko diko dabakal nak di ñaan yalla mu may la katanu mané gis gis ju rafet ju baax ju mu nangu lool boko de def xamne wu dundu lo dundu baahi ma gi dundul xel mi la yalla jox nela jeriñ yang koy jeriñ won ding koy jeriñ won dara dundul war sa bop war sa bop moy dund dund rek di ñuy ñu baax ni dundé la soxla rek soxla ci nga xex ko fajj yëm ci yaa ngi duggé lo lek lo naan lo solo fo dëkk ñeesu wa lolu nga wara sét ci sa bop ciir bo xamné dang koy jox ëlëk ndax bu la wëron né ëlëk wala gëna ëlëk da nga dem ci dëkk bo xamné lo fa dawalul do ko fa fekk yaa ngi yott sa xaalif nak lo fa manda bo di né ñu fay la ko te wër né rek bo fi dawalul dara do fekk dara faw li nga am nit li ci ëpp li fa yëg tout nga fiy gardé bu fekkee nag noonu la mel suñ ci moom adunaam gépp ñu fas ko yéene doxal fii du dawal dara dara dara loolu mooy ñàkk ëllëg mooy nekk ci bàmmeel doo añ doo reer doo ndékki ba saa taxaw nga dekkee dekkin woo xam ne da ngay ñëwee say morom dañ koy faral di waxe rek ñuy dekki waaj waaj taay wu rafet seen kanam rafet leer dara manqué wu leen ak ñi nga xam ne ñii mbubba leen di manqué nga xanaa leen di manqué ñuy dal ñu dox ak seen tànku neen ñii bu ñu am sax mbubbu bu mag suñu fekk bu ñu jiital la ñuy am ak tubéy ñii dañuy njomb am ñoo xam ne ñii xaaw fàllay jongay wër seen ndikk nga bëgg a dox nag jëm ci béréb boo xam ne na sa bàkkaar gën a baree rek la gën a soree ci yow te jéggi ci béréb boobu ngir àgg sa da ngay yenu sa poaw bàkkaar ba diis dem ñii du ñu yëpp distance boobu nañ koy doxe ñii dañuy dox ak seen tànk ñii di raam ñii di bërëngu ak dig yi ci nekk lañ sa ci nekk pousse yi ci nekk di tudda fekk bi mu nekkee ci adduna topp na adduna bi ba xolam tilim bu xolam tilimee day sax ci adduna bu ñu ko dee wax lu jëm ci yàlla wala lu jëm ëllëg daf koy soof bu jaabu yàlla jotee daf koy tàyyel lool seytaane nekk ci ciir yëpp di ko sonal nga xam ne julli ñaar rakka ndox ñet kilomètre jëlu fekk gëna yomb nga xam ne fu mu toll seytaane day def kër yi di ko tayeelal ndax li mu bëgg ëllëg mooy yoon wa mu jaar yoon wa bañ a wéet jaam yu bari jaar ca nga xam ne bu ëllëgee buy torax day torax ànd ak mbooloo mu bari ngir gàcceem nëbbu loolu tax mu def doomu aadama noonu ndax seytaane dong la suñ borom ne mooy noonu doomu aadama inna cheytaane lakum aduwun fa ttakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyadhurru min asabi sa'ir gannaaw fu mu toll seytaane day def kër yi di ko tayeelal ndax li mu bëgg ëllëg mooy yoon wa mu jaar yoon wa bañ a wéet jaam yu bari jaar ca nga xam ne bu ëllëgee buy torax day torax ànd ak mbooloo mu bari ngir gàcceem nëbbu loolu tax mu def doomu aadama noonu ndax seytaane dong la suñ borom ne mooy noonu doomu aadama inna cheytaane lakum aduwun fa ttakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyadhurru min asabi sa'ir gannaaw seytaane mooy noonu bi yàlla ne nan ko noonoo moom dong a jar a noonoo waaye benn mbokkum jullit kenn waru koo noonoo gis ki li mu yéene boppam la war a yéene jullit ñëpp ndax yéene ji rafet mooy leeral bàmmeel yéene li nga yéene sa bopp nga yéene ko jullit ñëpp mooy leeral bàmmeel bokk na ci itam li nga xam ne mooy yombalal nit ki ak texe waxtu woo xam ne nit ki tàng na jaamu yàlla ndànk-ndànk di yokk du am jafe-jafe ndax ni mu koy tàmbalee ndànk nag daf koy gën a tàmm rek day gën a neex moom ba nga xam ne dootu mën a toog te jaamuwul yàlla tur yàlla yooyu ñuy wax muy astaghfirullah al azim muy allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim nga xam ne seen njëriñ yu rëy la te seytaane dox seen ñi gën see nit nit ba duñ ko wax te alhamdulillahi rek nee na bu yomal xiyaame mooy gën a gis asamaan yi juróom-ñaar buñ ko tegee ci balaas te alhamdulillahi lu yomb la ñaan itam di gànnaayu jullit comme jullit bi nga xam ne seet na boppam ba xam ne xolam daal am na tilim joo xam ne jaamu yàlla neexul si moom nay ñaan borom bi ànd ak toraxlu ak teewlu mu jàppandilal ko jaamu yàlla setal xolam jafeel ko moy defal bëggloo ko li koy jëriñ te bañ loo li koy lor ndax jullit ñaan mooy kattanam mooy gànnaayam waxtu amee lu ko tiis wala lu ko jaaxal wala lu mu jàq war naa dellu ci boromam ñaan te li gën a jàqal jullit li ci ëpp ci bu dee jullit dëgg mooy ëllëgam bu seetee boppam xam ne xolamu kat jaamu yàlla neexu ji war naa ñaan ndax nit ki war nay seet bis bu nekk na tayam gën ëllëgam weer wii na fekk ne bu seetee boppam weer wii kat ci la gën weer wa weeyoon na seet ba xam ne at mii ci la gën at ma woon waaye bu seetee boppam xam ne daaw kat la gën ci ren da ko wóor ne jaar na ci yoon wa gën a bon bu seetee nag ne itam nan meloon daaw la mel ren te dundam moom di wàññi ko di moom te moom yokkuwul nga xam ne itam loolu itam ci la lor nekk ëllëg wax nit ki dafay war a xisaab boppam bu fekkee ne day seet moom ne man kat ren laa gën a góorgóorlu ci daaw ren day laa gën daaw bu ci yooyee day mujj man ne man de juróom-benn weer yu mujj yi ci laa gën juróom-benn weer yenn weesu day dem ba ñu ko yàlla di yombalale weer yoon wi muy jaar man day weer wii ci laa gën weer woon day dem ba nga xam ne bis bii lay gën bis ba woon ndax loolu lépp ñu ko waxee rek du nit ki du tëb àgg si wàññi boo gis ci benn lay dale li la jafe doo mën a tëb song ko waaye dangay seet li nga mën nga di ko def te saxal ko te bañ ko sàggane bañ ko fàtte bañ ko bàyyi ndax koo xamee nag dem na ba gis ne moom daal li ko gën a itteel mooy ëllëgam mooy yàlla bànnee xam daal li ko bànnee xam note woon wàññi ko na bu baax boobaa ruuxam ci boppam mooy leer day set nag laab bu ko defee mu jublu ci yàlla nag jublu dëgg dëgg dëgg jublu dëgg léppam keneen ku dul yàlla dootu am ci moom dara su borom day wuri kiiraay yi nga xam ne moo dox digganteem ak kumpëyi moo dox digganteem ak leeru yàlla moo dox digganteem ak texe ci booba lay tabbi xadratul quds daal di bokk ci siddiqoona yi suñ borom nag dafa tabe goo xam ne nit ki day sabab lu tuuti rek mu fekk ko ci ndax li nga am lépp du sa man-man waaye yéene ji nga amoon ci fas yéenee baax ngir yàlla taban googu mu ngi mel ne sa ndab li yaa ngi koy jéem a raxas moo la koy raxas la ba mu set mu duyal la ko ba mu fees te dugg ci xadratul quds moo gën a am solo ci lépp loo xam ne lii tudd yàlla dana ko joxe nit ki day bu fekkee ne ni ma waxee ne ñaari xaj la roo ak yaram lo ci gëna dimbali rek mu gëna nopp la ca def fekkee ne yaa ngi farlu ci luy yëral yaram lu koy dundal li ci lekk naan bànneex nooflaay nelaw dañ ku la neex def la neex rek sa yaram di gën a am kàttan sa roo di gën a néew doole di gën a lëndëm di gën a ñàkk pexe naka noonu boo gënee bari nag gën a ittewoo mbiri diine di gën ci biir yàlla sa roo day gën a rëy di gën a leer di gën a foor rek nit ki nag seet mu ngi dund daanaka mbiram a ngi ci loxoom bu ko soobee gannaaw yàlla texe bu bëggul a texe it du texe ndax amul mel noo xam ne nit ki mënu koo mel mu ngi aju rek ci ak farloom ak ngëmam loo gën a góorgóorlu koo gis ba ñee ko ci njub wala ci farlu ci jaamu yàlla na mu def boo ko defee ànd fa mu ànd ñu ko sëñ bi waxee isa ajabatka xisaalu mriin fa kunhu yakun minka maa yaxjibuk fa laysa ala almajdi walmakrumat isa jita xaajibun yaxjibuk boo yéegee nit defal na mu def rek boo defee na mu def amul dara lu dox sa diggante àgg fa mu ànd ndax itte moom jeesi la joo xam ne dara mënu koo tul dara mënu koo tul fépp fu mu dal loola dagg te jéema baax baax lu mooy tax a baax nit ki day fexe ba minee bi muy dundee mu di ko tànn ba muy minee bu baax rek di jaxasoo ñi nga xam ne dañ koy fàttali ëllëg wala ñi nga xam ne day mën a roy ci ñoom di wattandiko ñi nga xam ne dañ koy yóbbu ci lu bon neex na ci bakkan waaye tàmbali bi jihaar na dafa metti waaye tàmbali bi rek a metti boo ca yàggee tuuti rek da ngay dal di melawoo noona bu fekkente ne nag yaa ngi tànn ñi ngay waxal di tànn fi ngay jëm di tànn ñi ngay jekkiwaaleel dañ lay wàll di wal fi waxe rek naan nga yàgg si njaw di njaw dañ mujj rek nga mel na ñooñu ndax dañu ne benn nit ki mu tërbiyewu ci sëri wala mu tërbiyewu ci itte bu amul sëri ndax yàlla baaxewul ñëpp bañ fekk dajeeg sëriñ bu mat sëriñ waaye koo xam ne ki dajewoo sëriñ bu mat sëriñ waaye xam nga sharia jàng ko xam xaqiqa li ahlu tasawuf di wax himma moo la mën a tërbiye yàlla nag dafa wuutal lépp am na ñoo xam ne sayidina xadir rek moo leen di tërbiye waaye mbi lépp leen tërbiye am na ñoo xam ne yàlla ci boppam moo leen di tërbiye ba ñu yaaw mel na nga xam ne noon mooy melawoo gën loolu tawfiqa koy indi wa kullu man lam yata'addab zamana ala yaday cheikhin fa yalqi mihana képp koo xam ne yaruwoo maanaam tërbiyewoo benn jamono ci njiit lu la jiite boo xam ne mooy sab sëriñ benn muy sa sëriñ bi nga yaakaar wala muy sëriñ bi nga xam ne moo lay xamal l'islam di la xamal sharia sëriñ Touba nee na da nga dajeeg coono bis ñu ne xaj bi sax dañ koy tàggat di ko jàngal ni muy rëbbee ba ci sharia bu fekkente ne jàngaloo ko ni muy rëbbee bu jàppee war a rey ko sharia mayu la nga lekk ko donte ak rëbb nga it yaa ko moom it faw nga jàngal ko ni nga xam ne noonu lay rëbbee mu ni yonent bi loola tax mu ne na ngeen roy daa ñi nga xam ne ñooy ñëw sama gannaaw maanaam ñoom laa fiy bàyyi ñu ne Touba li man ra'aa nii ay asar fii ru'yati yonent bi salaa sallam bi nga xam ne ne dafa am benn wàll yu gune shahabu yi sibis daal ñu ne ku ko gis texe am ci jàngkat yi sharia ne ko loolu mun la nekk ndax yonent bi gën a màgg yëpp sa am nañu ko gis sa texe wuñu ñu ne ko ni fi waajo yi ñu xam ne moom la ñuy wax Abu Jahl gisul woon yonent bi Mohamed mi nga xam ne moo doon jirim Abu Talib jirim ba Abu Talib yaroon moom la gis maanaam gisuñu ko ne yonent la boo xam ne ak gisam mën na jeexital ci moom dara daf koy gisee ne rek kenn nit koo xam ne mu ngi woote loo xam ne nekkul kon gisul Mohamed salaa alayhi wa sallam gisul rasulullahi xadis bu ne sabab jaam mënu la gis lenn loo xam ne daf lay gën a jéem a jege lu dul li ma farataal ci moom mu def ko ba noppi waaye sabab jaam du ndey di ma jege jege lu di jéem a gis jëf yoo xam ne day tax mu jege ma ba ma bëgg ko su ma ko bëggee bu ma ku ma waxtu woo xamee dem naa bu ma ba bëgg ko maay jotam yi muy gisee maay noppam yi muy déggee maay loxoom yi muy jëfe maay tànkam yi nga xam ne moom lay doxe bu ma baa nag si borom day sotti leeru cofeeram gi ci jaan sotti leeru jëmmam ga ci xoru jaan bi loolu mooy daye daye yi ñi nga xamne ñi ngi dox jëm ci yalla yépp fofu lañu yëm kenn mënu ko wéx bu ko defé fofu suñu borom day fajj aage ak ñaan yépp ak aage al-akhirah bi mu waxé né suñu jaam bi bu ma bëgg bëgg la ba ma bëgg ko damay nekk nopp mi muy djégé bu ko defé jaam bi ci bopam day yépp ci bopam kat na yalla go xamne gu for la go xamne amu dara nako mëna tek day melni mu ci bopam day yépp né melni moy jëm yalla ci sel yi ak and ak melay suñu borom yépp ak suñu yépp bu ko defé day melni mom moy yalla fekk na ci yalla waye fekk na suñu borom tabaaraku ta'ala mo soti leeru melom yoyu ak katanam bi ak jëmum bi ci mom ci aljumu ilahi tabaaraku suñu borom tabaaraku ta'ala meloy melom yi leeru melom yi leeru turum yi leeru jëmum yi lepp la koy bolel ba nga xamni nit koku man na yel lo xamni mbolem dooma rabbi ne ci aduna yep ak min ko bu ngeen ko teggon ñu dé mom mu yel ko nga xamni asmani juroom ñaar ak suufi juroom ñaar ben karaw ci xefam yi man nako akkan te duggo yépp ndax katanu yalla lay jëfé katanu yalla lay yoré lu muy yoré ba amna ci arigona billahi sax ko xamni néna ben pepp garra ci bëgg yalla bëgg jëm yalla ja ndax amna bëgg yalla ñett la amna ño xamné dañuy bëgg yalla ngir xéewal lim leen di xéewal ak musa gi leen musul ci musiba yo xamné tek nako ñeneen wala ñu bëgg yalla ngir dem aljana wala ñu bëgg yalla ngir ñeneen ñi nga xam dañu bëgg yalla yéssu ñu mark bokk seen mark muy ci bëgg yalla ngir morom yoxet yi ak taram bi ak katanam bi ak man manam bi ak sañ sañam bi waye ñi nga xam dañu bëgg jëm ja ci bopam jëm yalla lañu bëgg tawhid bobu nga xam ñoo ñi dañuy lapp ci geeju tawhid yi bëgg bobu moy nga xam ne ben tepp zarra buñ ko ci xabon tek ko ci ben jaam ci tepp zarra bobu rek day mel ne moom ci bopam moy aduna bi yalla bindum suñu borom bindul kenn moom do nga am day atan asman yek suuf ni ma ko waxe ci ben karawu xefam yi koku moy katam suñu borom nga xamne mom lay teub waji nga xamne wëtte be lenako dara ci bëggal day jandok li yalla bind lepp fi suñu borom yépp asman ñoom ñaar ak ci kursi yu gis boole yamale li ci kanamam ak li ci gannaawam li tim bopam ak li ci suufam lepp lay jandol nga xamne dara du ko leunt bu ko defé man nak taw aduna ak al-akhirah ci loxo tamoyam wala ci loxo ndey joram nga xamne dana gisando nit ñepp ba xef yi seen bëti xef sax da fay jallo ñom ñom ñepp ñi ci kaw suuf ñepp bu ñu yex ci ben jotaay ci ben gisay ben xefim bo xamne nit ñepp xefal lo dafa gis ñepp nga xamne li muy gisando li du ko xañ le li du ko itteel ba du gis le nga xamne jaxaso bu mu jaxaso borom bi misalam moy raq zujaj wa raqatil khamr wa tashabaha fatashakala al amr fa ka annama khamr wala qadah wa ka annama qadah wala khamr mi nga xamene wer bi buñ ci defé ndox mu xonk ba mu fess boko de xol forme bi da ngay defé wer bi rek fi nek bo de xol melaw da ngay defé wer bi nek fi ndox mi rek fi nek nga xamne ñoo nonu lañuy demé suñu borom nga xamne ñom seen bop leg leg dañuy jaawale seen bop borom bi ba nga xamne dañuy wax lo xamne suñu borom ko warona wax wa amé carton go xamne carton suñu borom lay doon lay may rakal du jaji rakatul khamr mu lol moy loxom yi nga xamne mom lay defé suñu borom bu né jaam bi bima ko bëggé man may lam ñeen bi muy waxé nga xamne nit ki man na wacce kadir alquran man na ko wacce juroom ñaar fukki jinni yoon ci digënd bo xamne keneen surat al-ikhlas rek la ci jaam digënd bi ngay jàngé surat al-ikhlas bi nga tambalé qul huwallahu ahad ba bi nga nan kufu an ahad mu wacc ci alquran juroom ñaar fukki jinni yoon mom jaam bo bu nga xamne ag na ci suñu borom di lam ñeen bi nga xamne mom lay waxé nga xamne suñu borom kon lo fa gëna jégué rek sa jaamu yalla di gëna for say tiyaba di gëna reuy say maqama di gëna taw ba nga xamne neñ so djiblu won ci suñu borom ñeen fukki at diko jaamu nga gëssu ben yoon sa xel dem ci leneen luddul yalla lu tollok ben minute nga delu ci li la fat ci minute bobu mo ëpp li nga am ci ñeen fukki at yépp xamne kon da ngay dem ba sa ben xefinu ba ci sa dund moy ëpp li jindi ñepp jaamu ba yalla bidde aduna ba fiñu tollu da ñi nga xamne ag nañ fofu jaam ñepp buñu leen topoon yomal xiyam da ñu mëna fat seen tiyaba lo xamne dana doy jaam bu nekk ba lo xamne du xam fu mu yeli du xalaat ne amna kenn ku ëpp li mu am ak lu ñu bari bari bari bari te du wañi dara ci la muy am nga xam day mel rek geej gi bo fa agoon fat kaas bi tank ci li nga ci tank du wañi dara ci geej gi ñi nga xamne ño top kenn ci gaay ñoo ñepp lu ñu bari bari bari bu faré ci tiyabam lu tol ne lu mu ci dundam lo xamné ni mu ngi tolok rek xefilu ba ci dundam nga xamné mo upp li jami jamu lepp koku ñiko top luñu bari ba saadi taxaw dañu leen doy ba upp leen te du wañ ci limuy jëf ñi nga xamné bo ñëw ba ci taxal jëj gi nga tank ci ko wala nga tank ci kuddu lam cey wañ yi nga xamné kenn duko xam nonu lay mel ci mom wala sax bu ci jëlé loolu jox leen ko mu yokku lu fukki yoon lam ci jëlé lolu motax yaranté bi sayyidina jibril ñëwé ne ko sayyidina umar day buma la doon wax ay ngeneelam ba yalla bindé aduna ba bu muy ak bufté ni du jeex waye nak umar ak li muy reey ben rafet la ci rafet ak abubakar siddiq nga xamné kon fa abubakar tollu li umar jëf lepp ben jëfum dara toll ne lolu ndax jëgé gimu jëgé yalla kon nit ci num gëna jëgé yalla rek li ay jëfum di gëna reey kon ñi nga xamne dañuy waru ci ak di jaxlé ci nit ko xamne day fat ci ay tiyabam jox bindef yo xamne day tolne tek ci sofi te duggu yek lolu moy liko waral ak biñu add ci sun borom ko xamne ben xasinu ba ci seen jamono rek ëpp na li jamm ñepp jamm moko waral lolu motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ne sayyidina Khalid ibn Walid xam ngeen ko xawa mujjé tuuf ci la dugg ci l'islam tek na bari nañu ko jitu benn bis am ko mu doon waxanteel ci sahaba yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam geesu ko ne ko Khalid watul sama sahaba yi bo lu fess sof ci ci wurus ak Khalid boko defon ci yoonu yalla it do jot genn walu kenn ci ñoom kon mbir mu nekk ñi ci jitu nga xamni ñoko samp taxawal ko ku fa ñew seen gannaaw lo liggey dañ koy bokk ak yow te du wañ ci la nga ci am dara waye lañ du ko na lañ la fay dañ koy fay ñom ñi nga xamne kon ño xareewon badar seen jëf di tax ñu ne seen jëf raw nañu kenn mu ne ci leena jot ndax da fay jëf jo xamne waxtu wañ koy jëf waxtu dootu delu ci ta boy and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam jam ñep yaddi ko diko fexere ci ñu tollu nga and ak mom muñ ray gogou muñ ci muran ci gogou muñ ci yoro yoyu and ak mom jaay sa deret jaay sa ru jaay li nga amon lepp ngir taxawal l'islam lolu dootu amati motax ñu ne sahaba yi kenn mu leena jot ci jëf ba ñu ne seen jëf ni mu uppante ci lu jëf ci ma dakk naaw gëna gaaw ni mu gëna gaawé melentaan ñu dox ci suuf non lañu wote lañu xawante ñu ne nak dara rek liñu leen mëna jotté ndax dara jëm aji wul ci lu ñu tabé suñu borom rek waye aji wul ci jëf waye ci lu dul dara nga xamné jëf lañu ne kenn mu leen ci jot motax ñu ne dañu li señ touba di wax ila yaqam allah ma lam yakun wala yakun abadan li mumkinih ñu ne bi nga xamé ne dafa wor da ngon jot mu laaj suñu borom mu won ko jëfi jamm ñu ngi gisé jëfi jamm gis ne wa ahlul badr ñom la ci gëna xamé seen tiyaba mu bëgg nak nan la wara bok ci seen lim jaar na ci ku bu xaw ci fi jitu won yépp tan ku ci nekk ne ko lol di amunu sañ sañ dox ko kenn ndax lu wéni la ba nopi te mëna ci la gëndu ci néna bi nga xamé né lamu ko laaj suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ma lolou wéni na ndax genn jàng mu ne ci la ko may bama xaddi ba ci naadu mu ne ma waye dana ko jaay da ngeen di faral degg ñu naan ñu bari jaay nañ ci diko waxale ko waye bu ñu waxé ñepp gi buñ ko attal ñu bayyi kon jëfi saaba yi xam ngeen né reey go xamné xel mënu ko xiyaas ñoon itam buñ ko dé xiyaas ñi nga xamné dañ né ñoy seeni doom ci l'islam mu ñi ndëkk terbiyé nga xamné danaka lu saaba yi dajoon dab dañuy dajj ñu genn wala dajj motax ñu ne bi qadr al kad taktasibul maali fa man talaba al ula sahara al layali tarum al majd thumma tanam laylan laqad atma't nafsaka fil muhal ci kam nga sonné rek kam nga sonné ci wut yalla rek ni la sa daraje tollu ëlëg yam al khiyam ni la sa tiyaba di tollu kam nga sonné rek kam li nga bayyi sa banex watandik ko ngir yalla kam li nga muñe noflay neex nalaw ni nga muñe li nga xamne moy ko wi aduna yi yeb nal la sa daraje di fekkati ko mun nak yow mi nga xamne da ngay sakko terale ëlëg ba no fi nalaw rek mune yaangi xemem yaangi nebeutal sa bakkan lo xamne lu jom la du am mukk wa utub wala tubdar min madladin fa afat at-talib an yabdara da ngay sakku ba faw te bul yokkat mukk ndax li nga xamne moy gakku kuy sakku moy mu yokkat bo xamne nak nit ki sun borom na mëna ci mom te xej ëlëk bu mak day def ci xelam mu sop likoy jëriñ ëlëk wa nak ñu ci si nga xamne mo nek ci yoon kulama azma al-matlub wa sharafa sa'ud maslakuhu wa tala tariquhu wa kasrat aqdatuhu nepp bo xamne li ngay reyna sa am njariñ ni mu gën reey nam gëna amé njariñ rek yoon wala ca yobbu non la yoon way guddé non la étape yoy baré non la aqbat yi di baré non it la soobu ca yoon wadi jafé xam ngeen ni aljana mom ko ne bëgg nako ndax xewal bo xamne mënul ñu ko misalé dara ci aduna amul lenn ci aduna lo xamne mën na misal xewali aduna buñ dé wax li gëna neex ci aduna diko wax naan nga aljana fekk na lola ya ci aljana ak yi fi bokku ñu dugul tuñu rek tuñu dong lañu bokké waye xel mu ko xiyar kon ci xewal aljana nit nga xamne mën na am juroomi aljana genn aljana du bok ci di gëna kawé genen di ci top ba du mu ag ci aljana ñu gëna soufé aljana ji nga xamne bu ci nekké am na xéet xewal yo xamne amul ci yeku gëna kawé ndax yeku gëna kawé dañu upp lolu xam nga ni jigéen oorul ay yi ñuy wax amna aljana yo xamne amu ci ndax ñoo ñi seen banex ak na lolu ba doy quoi waye ñu ko am bu leen ne dañuy am itam aljana yi nga xamne moy yeneen yi am yoyu ñu di fi delu ci ki nga xamne mu ngi ci aljana ni mu mel malaika sax melewu ko ndax neñu nit ki mën na am juroom fukki juroom ñaar fukki jinni wa kër te kenn ku mën na nekkando ak ñoom ci benn jamono te kenn ku ne dana melni mom rek la nekkal kon nga xamne xewal li nga xamne mom la sun borom def aljana amul dara ko mëna tektal ci aduna waye gannaaw neena dama koy jaay luma ko jaaye bakkan xam nga ni ko joxe sa bakkan ne moma teew dara bu fekkente nak jaam bi dafa ñew ci jamono bi amna lo xamne xeyna dana dalal tuuti sunu xel moy li yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon saabay ne len li ngeen di def ba mucc de dana am jamono buy ñew bo xamne ku def fukkel manam buñ ko wañi buñ ko seggene fukki xaj ben ba rek ku ko def mucc mu ne won ne saabay ana ku len gën xamnu kan mbal mbolo mu len gën mu len am ni ñoo xamne dañu ñew seen gannaaw yeen gis ngeen ma ñoo nak duñ ma gis duñ ma degg dañu gis rek ci téré wala ñu degg ñu wax ñu sop ma sop ñu sop ma sop gi ngeen ma sop ñoo ñoo len gën manam ngeen nak ay anam la ta xam ngeen amna anam go xamne khalqalatul jaf sahaba yi ndax li ñu diggeel l'islam ak li ñu diggeel yalla kenn mënu ko diggeel kon ci anam gogu buñ ko sété kenn mënu leena jégé waye nit jaam bi nga xamne dafa gisoon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam koku nga xamne gis gimu gis yaronte bi rek da nga yëkëti maqamam yëkëti ko xamne kenn xel mënu ko xalaat ndax ndegam hubbul khawsu ngay nekkal nga tollu ñu yëkëti sa daraja diko yëkëti ci yalla diko yëkëti diko liggéeyoko difuloko dara da nga tool ak mom rek te gëm ko ñu raxa saxal ba mu set nga jige fa toog ñeen guddi kenn dina bindal bakkar yëkëti sa maqama lo xamne da na juroom ñaari maqam ndegam dalat ne nak yeneen bo xamne da ngay and ak mom ci xare di and ak mom ci jamono jamm lu mu santane nga def ko mu gëna la sa bop ndax ba mu ne ana ku mu ci gëna bëgg ci yeen tan ko nak ñu ne ko man nga yaama gëna sama ndey sama bay ñu ne ko yaama gëna sama bop ñu ne ko yaama gëna sama lepp sayyidina umar radhiyallahu anhu ne ko man day budul sama bop rek yaama gëna nit yaama gëna sama ndey sama bay ak ñu ñep sama bop dal bu wé mu ne am kenn ko xamne sa ngeum dana mat yeen ma gënal la sa bop dina la nak top ya na gënal sama bop mo tam nak legi matna gannaaw gënga sun borom tabaaraku ta'ala e jam ni ci indi te ñu don na yaramte bi ali sallallahu alayhi wasallam yoonit ci batin ak ci zahir te namu yalla ci ñoom mala yeen ni dikki ci aduna bo xamne sop leen rek dana waral taxé ñu motax seen bi ne tuba li abdul muridin sadaq lahu bi khidmatin aw bi hadd aw hadiyatin waye sop tam ak ñu ci ciobare nit nit ki da li nga xamni non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne ci gënal yalla ci nit ñi ñi ci gënal ñi gënal yalla ci nit ñi moy ñi nga xamne dañuy fexé ba nit ñi sopp yalla ak ñi nga xamne dañuy fexé ba yalla sopp nit ñi nan nit ñi nan lañuy fexé ba ñu sopp yalla moy xamal leen tabe ci borom bi baax ak ta ak yërmëgëm ci bari gi xamne yeureum jamm ñepp mëna jo xamne matal nañ julit ak ñeufat ci am ñepp ci aduna day ma xiyam mu soba jatleel yeurmandeem ñi ko gëmoon gëmoon ak yenenteem xamne kon bëgg gi nga xamne mom la jamm bi bëgg boromam sun borom la sopp mu defal ko ko waye amna yoon wo xamne ci lañ ci wara jaar ba bëgg ko ñi nga xamne nak ñoy bëgg lo yalla mbindeeti way ñu leen di xamal yalla ndax bëgg sun borom tabaaraku ta'ala amul fu mu yëmi dem na ba add ci fo xamne nit ki day sey dem ba bëgg yu gëti dara ci bopum buñ ko buñ xabe safara tek ci loxom wala ñu tek ko ci koom du ko yëpp du ko xamé kani ak suukar du xamé lu stang ak lu sedd ngir bëgg yalla rek day dina sahlu ibn abdullah bañ ko né yow ni nga mel gisul ci aduna dara nek ko xamne ki jaga sore ak nit ñi bu mel ñu kulo ci aduna bi ngir bëgg yalla rek ko tollu yaangi ci yalla ba do noppul mu kañ lay noppul mu ne bu ma gisul ci kenn ku ci bu yalla boba lay noppul masal mom dafa melne yalla alala ma ko nga xamne bëgg ko bokk kenn bo xamne bu gisee kenn ku ci bu yalla rek day dal di xex xex go xamne mu mel yow ñu ko bokk ci sa alal nit ñew di ko fat xamne bëgg ko bu mu bëgg boromum ba sey ci taxna bëgg gi mu ko bëgg tax moko may loolu yamal xiyam neena sun borom xamal na ma ndax fatiw mo kero ak yawma alaftu bi rabbikum nga xamne ba sun borom bi leer wo yete bindé gul jëmm yi bëgg ko dagalé won nanu alaftu bi rabbikum ma ngi fatalikum ñu ñewon sama ndey jor ak ñu ñewon sama chamu ñu ñewon sama kanam ñu ñewon sama gannaaw ma ngi ñu mel fi man ne tay kero la xamé sama ay talibé dañu ne di leen terbié bañu nek ci seen baye ma di leen terbié bañu nek ci seen biiru ndey ma di leen terbié ba sun borom xamal na ñoom ñepp kan ku ci nek kërëm ci aljana nonu nga xamni nonu la def maqam momu Seyd Touba wax na ko te li nga xamé ne nonu la ko sun borom xamalé ci lo xamné li luñu neub la te am li nga xamné sax mu dul tane wax waye nit dal bu fekke ne bëgg na jëriñ ci dara na xam nam cey jëriñ te jëriñ ci moy ben ku xamné ku ne xamné ne talib yépp bëgg nañu Seyd Touba gëm nañ ko lol mom taxu ñuy wax waye nak dafa am lu mu bëgg bi nit biñ ko bëggé na nga ko bëggal li mu bëgg fi mu bëgg ku fa jaar na nga fa jaar li mu bëgg ku koy li mu bëgg ku koy jëfé na nga ko di jëfé bu fekké na nga yow bëgg nga ko té li mu santané ak li mu bëgg nga def ko difulo ci dara day dal di manki lu bare Seyd Touba li mu bëgg ndax mom gannaaw kamil la dina al kamil man la yu'minu ma'rifatihi wa rawaihi kamil day mat sekk zahir ak batin day mat sharia ak haqiqa sharia am day mat sekk haqiqa mat sekk masalan bu fekkonté na tay dama inviter nit ki tek fi ay ñam ñuma inviter di mbolo man leen na ngeen lek ki li ba la ngeen ko lek na jant sox li na ngeen ko fi bayyi bu leen ko laal mbolo bi ñew di lek lima leen lek lo legi li ci def ñu ne dañuy nit ba ngon ki ñew mom xam li tax mané li nañ ko bayyi ba ngon mu xam li tax ba nopi xamne mom da fay wañi ñi waye lu duko wañi waye xalaat na ne bu ko bu ci lekke ñu topando ko te kon mom ñom gëna leen wañi koku wuti nak ki nga xamne day dal di ñew lek ci ndax xamne ne duko wañi bu ko defé mbolo mu bari roy ko ci dal di mu wañi leen lool moy kamil al kamil man la yusuru ma'rifati nur warihi day sañ lepp waye bu def dara luñ téré day sañ lepp nga xamne suñu borom duko sétal dara dem ba nga xamne lepp lu mu def ak jaamu yalla la lepp lu mu def suñu borom gëreem nako lu mu def yalla neex nako lu yalla def neex nako waye day wartandiko yi nga xamne mom lañu téré ndax baña wayafal ñaar ben baña wayafal shari'atu nabi bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ko ko yene muñu wax ko jaami nga bañ ko wayafal ak li nga ko sañ ñaarel bi nga bañ ko la ca top ba loru ñettel bi say teejgel yu mat tax lepp lo xamne wax nañ ñu téré nañ ko rek nga romb ko fele ndax jaam dana dem ba suñu borom bi set dara ni mu ko waxe rek lu mu meuna def rek neex na